0: ni ilu Ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
1: Diamond 88.7 FM

0: baba mori mori agaga nwaju ni mori aga nla kan ni waju
1: ko pelu aga to wa
0: aga ye mo de ri akole kan be oruko mi lo wa nbe won ni ki lojo ko sori e
1: se mi wo lo ni ape loruko ti mo ko si bi aga
0: be ni oruko mi ni
1: o de ntira ka lati de be
0: lati de be
1: e ko buru emi oni o ma lo si bi aga igbeja
0: e se baba
1: sugbo oni ise to se ko to le
0: ri ise bi bo
1: oni iyele to gboro san
0: idiyele ba o
1: idiyele to sori kilo wo waju re
0: ah mori agba mori drum
1: agba agba nla
0: ni ni
1: ni resi ti ja
0: ba ni
1: o ya gba lowo mi gba

0: fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
1: fire,
0: fire, fire, fire,
1: fire,
0: fire, fire, fire,
1: fire,
2: opposite Yoruba market ni o
0: ni government road ni o
2: bẹni sir
0: o ma lagbara o
2: alagbara o
0: lago meje
2: meje aro yi ni
0: aro ojo wednesday
2: be wednesday yi
0: lago meje
2: meje
0: woli ti wa ni equa on
2: hallelujah
0: equa on
2: equa hall
0: ilu ilorin lawa
2: ilorin afonja
3: egbe toluwa wi
4: kabeso
3: oluwa wi gbe
4: yes sir
3: se ta se ni lesa ka se ni ilorin
4: oh yes sir
3: oluwa ni kan ba mi ja omi sori pepe
4: kabeso
3: e ba nka sam
4: yes sir
3: sam 1 to 150
4: yes sir
3: e ba npe ja
4: o
3: e la na fun oba ti mo ri agiju
4: kabeso
3: ja ni oruko re je
4: oh yes sir
3: e ba npe ni igba 8000
4: kabeso loru
3: 109
4: yes sir
3: 8000
4: 109
3: 109
4: yes sir
3: ja
4: ja
3: eni kokan
4: beni sir
3: won pe ni 901
4: e o
3: 901 mesan
4: oh yes sir
3: 8000
4: kabeso
3: 109
4: jesus
3: won pe efrata
4: yes sir
3: iwo orun si ni igba 8000
4: kabeso
3: 109
4: jesus
3: won pe emorija
4: emorija
3: olubukun orun
4: kabeso
3: olupese la
4: kabeso
3: won ma pe
4: yes sir
3: ni igba 8000
4: 8000
3: 109
4: yes sir
3: gbogbo aye Loluwa ni ko ni omi
4: egbo o
3: ago meje aro
4: meje aro
3: equa
4: hall ni o
3: yada ni kataru
4: yes lord
3: equa
4: hall ni
3: come by the thursday ago meje laaro
4: yes sir
3: ilu
4: ofa
3: ama se bakana
4: hallelujah
3: lago
4: meje aro
3: ni ilu ofa
4: beni sir
3: so for luwe hall
4: beni sir
3: ninu ofa grammar school
4: ogs ni
3: o so for luwe
4: bẹ́ẹ̀ni sà
3: ó máa lágbára
4: kábíyèsò
3: lágo méje
4: méje àárọ̀
3: aṣọwọ́ ìtìlẹ̀ máa wọ̀
4: bẹ́ẹ̀ni o
5: ẹnjíníà mi ẹ jádókè lọ́hùn
6: ẹ bá mi jésù lógo ṣàlẹjọ friday ta dé sílé sà wọ́n ṣáàdì nǹkan bíi 8:30 ní alẹ́ náà bá pè mí pé ẹgbọn dádì mi ò porí ń fọ wọn mo ní akán pẹ̀lẹ́ kán lóògùn wọn dẹ̀ ní òkè wọn ti lògùn fún wọn wọn ṣe fẹ́ lọ wẹ̀ nílé wẹ̀ náà bá ṣubú bàbá yẹ kẹ̀dẹ̀rẹ́ dádì ó hàn mí ní palaba ìmọ̀ ó wọn dádì mi ní yàrá yẹ mọ́ mọ́ ìyá mi ní yàrá yẹ mọ́ ti sísì sí báyìí má mi ọ̀dọ̀ mi náà wà báyẹ̀ mi gan tó sì wà lọ́dọ̀ mi gan kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ mi àtàwọn ọmọ àbúrò àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi gbogbo gbogbo won odo mi yi nikan na mo ko si kokolo temi na
3: eni e ti ku bayin
6: be ni so ku ni alejo Friday on the 8th gagagaga lo ku
3: se wa sile sa ni
6: mi wa sile sa sabo a fori bi bayi
3: ba se fori bi bayi
6: be ni sa
3: eni kan na wo sibi
7: yes
3: eni mo ni pogun to nja
7: loruko jesu
3: eni di ona mo e laye
7: loruko jesu
3: se gbo ti ya yeso ona pogun ti daddy awon abi
6: o gbogun to gbogbo atemi atawon egun mi ati ya mi
3: gbogbo ate ya atawon egun yi
6: be ni sa
3: logbogun ti
6: be ni sa ma mi gan ti kuro nle won ti wa lodo mi ile ye a o wa just like ko se ni kankan be bayi
3: ko se ni kankan lo ile ye bayi
6: ko se ni kankan bi ile ye o di ile aoro bayi awon egun mi na nkan ti wa labuja yo kan wa leko wa wa abro mi to wa school ko le wa sile mo odo mi na lo ma nwa
3: ile ye wa ti daworo bayi
6: be ni sa
3: se ni kan ba sami ile eni ti ni olara
7: loruko jesu
3: sami
7: yes
3: ma o ma di aworo
7: be jesu
3: iya sumo mi je ngbo wa se le o ki ona re la ile kun si fun o
7: amen
3: in Jesus name
7: amen
3: go
8: ijo ta wa pari seyan bi ijo eleketa mi ni owo kankan lo ti

olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ogunjo osu elekarun today is 20/05/2026 gbogbo lebo lewa e dide o oni ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa eni kan bi bawo ode to lojo Wednesday bi ojo meta ni be ninu ose ta awa ki bi sere ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo awa si gbagbo ko ni lojo adu ojo ti e bo mo fe ojo ti olorun yo saadu iwo atobo olorun yo saadu ise re ati ojo jimo loyi e dide nle mo bi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ido gbori ile feju o ni ojo ba yadua beta ni olorun ki ko enikan ti ta lo du yi pastor Dekunle Epaphras woli yi ti ijo Comfort Life Mission International gbogbo eyin omo Olorun mo bo e ja wa kunle e ja wa do bale nibi pepe ka gbadua beta ti Olorun ki ko adua lakoko o ni adua pe bi mọbọ yo le ja dupe o su elekarun to nlo bi a se kowe e 20 bi awada bi ere le lodu eyi ba ki to ni e lo mu omi adua yi ki to ni e mo bo ninu ipade forije nibo le wa e kunle do bale ja sari gbadua number 1 adua pe ni to ba ye wo ki lo gbe wo debi to de yi anu mo ni e jo mo bi e kunle dadi e do bale e gbe owo yi soke ni bi pepe pe anu lo gbe mi debi e je odu agutan lo so mi domo bo ba mo mo ko tele wa to ba mo kan mo so pe Jesu mo dupe fun anu lori aye mi atomo nibi pepe mo su lo sa o engineer e pe baba yo wole.

0: gbe eni baba o se mo dupe pe mo tun du gbogbo e to ba guro bo ti ku kini kan da mi loju gbogbo yi te gbo mi alaanu kan be ti mo da idasi o lo da iwa to mo si e kan so fun adu ope lo poju nigeria bayi kini di eni tori ba ko yo ni olorun emi awon woli ada ogo pada fun o adupe dupe o iwo ni kan di alabo ati alaanu wa o se gan eyi ayan fe nibi to dobale si eni o ti so baba tari ese mi jimi bibeli nibi iwo ba sami ese ko se to le duro o ni sugbe idariji nbe lodo re ese lero loro ati nise mi olorun fe mi o dariji mi darija awon mo mi baba wo bi awon mo re se ra baba ni waju e bi won se dobale ti won woju e iwo ni ataye e ni ro bi agogo dari ese waji wa o ojumo bi iture oju adu bi iture olorun dariji ogo ni fun jesu jesu oluwa wa mo bi odi ni ogojo e dide nle ikan ninu ogo e ti nbe ninu jesu oni ko tetabili oje sile ni waju e loju awon ota re enikan ni ogo mi aimoye ogun le ni ninu kristi oni iwo tetabili oje sile ni waju mi loju awon ota mi e gbadu e leketa isa nibo ni gbogbo eyan omo lohun ti n gbo mi na wo mejeji soke wa ni baba nitori iku atajide re je ki anu ko fonje sori tabili mi eleda je ki anu ji o fonje sori tabili mi ji o fonje sori tabili awon omo mi nti won pe lo nje po o olorun ni mo fun eda lo nje oluwa sanu mi fonje sori tabili mi sanu awon omo mi fonje sori tabili won jesu oluwa wa egbe ese meji siwaju mo bi e dide nle gbadua meji yi egbe ese meji siwaju e wa gbe owo soke oluwa mo fi onje mi si bi nira olorun jo mo fi onje mi si bi to nira mo fi onje awon omo mi si bi to nira rotanu mo wa lara roti ku ati ajinde jesu mo fi onje wa senu ota olorun mo fi onje mi sodo ota mi in the name of Jesus Christ. Awon adua ta gba yi pupo re o waye ninu church laaro yi. Ipade ta mo se ni gbogbo igba ti Wednesday ba di beta beta. O la tun fe se laaro yi. Te le ti e wa prophetic o ya to gidigidi. Ebi Oluwa so pe iko mi so fun awon eniyan. Gbogbo awon ti won ba nbo ninu ise ki won gbe omi adua won na lowo. Omi adua wa pe mejo laaro yi. Mo lo sori Facebook mo lo gbadua si. Oni omi eleyi outside the wine onje to gbe bo so onje to ba wu o igba ta ba gbadua mi je o igba ta ba de church and make sure ko gbori eja si o pa sabodi pe oluwa o ti ko ni pa temi pe ori le bi oje ori lawo mo bi oje awa ki yo je iru oluwa di iko bi so fun won ba fun won lo je ninu iwe Psalm 23 verse 5 iwe Psalm ori Davidi lo jebe o ni iwo tetabili o je sile ni waju mi loju awo ta mi o to daju laye ni ko lo ko tetabili o je sile ni waju e loju ota a se bebe kan laaro yi a bi olohun o lo so fun mi o ni so fun awon eniyan mi je wo so je to ba wu o ki wo gbe ori eja si e fi gbadua eyi te ba bo di first service ago mejo abo eyi te ba bo ni second service ago beri losan isin meji ni loni e to ba wa confident fun yin no mejeji odike ebo lati iworod e wo moto gbagi elevation ni weba e bere church olorun ojiji ni bi garage ye asiri ni ki gan lo je what is food food is any substance consumed to provide nutritional support for the body food is any substance consumed to provide nutritional support for the body o je ni ko te yan ba je to fun ago ara loko o je pe si orisi meji o je mi ato je tara and o je mi o di o di tabi bo je tara o se ri lori tabili re olorun lo wo pa ka dara da ninu ise loni gbogbo awon ti e ba appear ninu service o ni ko bi so fun wo pe ABM ati biara ko ni pawo mo laye laye and abajo ninu we Matthew chapter 6 verse 11 ti Jesu olugba la fi so bi bayi de ke bo gbadua igba ti ko wo ni adua oluwa o wa de stage kan o di e gbe owo soke e so wi pe fun wa loji ojo wa loni ase on daily basis le yan gbodo mo bere oje ojo gbogbo e yo bo lo eyin wo le fe oje ojo oje ta so ki se bread ati rice de kan bo ti e je pe o la fi le sapere to le yi awe eyan editi to ba le fi sedu editi to je to bu oko wa editi to je to fo di agbara so oje koja rice atewa oje koja aye oje koja salad oje ekibi e lo je edi baba lati oru wa re oje simi oje mi wa oje tarawa ninu we Exodus chapter 23 ewo to so di verse 25 Exodus 23 25 oni eyin o si ma sin oluwa olorun yi ohun o si bu si oje re ah gbogbo eyo mo lo dide pe baba bu si oje mi ati temi ati tara ojo ti olo ba bere si bu si oje re wa la re asideku olo ni mo waye be bi awon kan bi ku bu otu obo si to si o le je o bo ra wo to je pe tori pe won le ba je to da won to gba we biribiri ki lo fa a o ti bu si oje won e si oje la ro yi orisirisi oje to ba wu o gbe ori eja si woni o de kunle e papa yo so tele si so oje o to le fu o ni oko ni ki lo je o je tutu mo si what can anything that can make you happy o to ba le budu edu and satisfy your appetite to je gbe nigba to ba ye wo bayi inu e asido ikan ninu awon ti won pe lo je lowo wa ikan ninu ti won pe lo je di aseyori wa ikan ninu kan ti won pe lo je di itusile ko si abala ti o lo anything that can make you happy and can satisfy your appetite ito le munu edu ito le mo so pe okan bi si bale ito le pa ikoro to le pa renu aye e o to le pa ibado jere ase yo so latorun ibi si yo so lati orun ategun ti to fe wa ninu iselodi ki to mo lo sori Facebook obi ni bobo adi pelu oluwa ni ko bi obi ejo kejo oni lo mi wa pe number 8 oni o te so di pe eni ki so bi ye di wide a fe so bi owo re di wide lori Facebook lodi eni kan la go mi lo le pade ago mefa bo ni ma pade lori Facebook si 7:30 i se service church gan bere la go bejo abo e wo mo de janta se testimony kule bo ni olon se du obi je mo ido inu bi se do emi gan mo ba won yo engineer e pe mo boy wole ki to so ni po je si waju ati si waju odi loju adu bo ba le foke ni gba beri loruko Jesu oya gba adu olohun gba adu olohun gba adu olohun gba adu olohun in Jesus name
1: oruko mi ni Morenike lati ilu Osogbo
0: Osogbo Oroki
1: mo dupe lowo Olorun 2022 November ni mo wo joy nirin sayo ṣugbọn mo dupe iyayipo o le gan ṣugbọn mo yin Olorun logo odun kesan tomo mi ti wa ni ogbe won re
0: odun mesan logbe won
1: beni sa ngba to debe aye mi di radarada ki to wa
0: aje npase oba iba se le lo wa ogun ti o mu ko me o lo sewon ogun to vi ogun atimole mo gba ladua fe n ba le sami bi to ba wa ko ni de ba o awon to si nbebe olo yo yo won
1: ngba mo se mo debe ninu ngba to se apodu meji ti mo to debe mo wa lo epo da simi lara omo yen wa jade won wa mu wa ba mi wa ni mommy mi iye olonje mo ni e oni lati oni lo e mo wa mi wa si bi mo
0: oni e mo wa
1: beni sa oni iya dada ni yin ohun lo so yin di radarada ati bi te ti loko oni lati oni lo e mo wa mo wa bu sekun oga to wa wa nbe wa ni oro igbagbo lo mo yi so kin soro ekun o sa wa gba mo ni ko buru bawo lo se fe ma je oni kin fi yen le fun olorun mo sha fi sile awa ma npade ni court ri mi po baba mi ni December 2024 mo la la ri yin ero po ni waju yin eku eja dani ibi ti mo duro si ogogon wo mi ni eja e mu dani to bo si lati igba yen ni sejis aye mi ti bere si se
0: ah je nju eja yi ko sin ti mo gbe lowo eja ni mo so tele si aye re eja to nbe ninu ipe yi adun to nbe ninu ipe yi gbogbo bi te ba ti le se ami o ye gba ki pe lowo ke mo gba sit down
1: baba mi ah ase pe mo sese bere ni igba ti e pin ero ninu ijo yi nigba ta wa lohun yen se lo da be ni ki ijo awon te ma pin ero fun tori ko si kankan
0: enikan le pin ero ah se wa duwe ti mo pin imi to nbo ko ba tun di September te late ti nbo September yo bu aya ke se ero nikan pin mo to sai eja mo babo
1: mo sa wa ni ah ki ton wa koruko mi losogbo ma won ton ma pin ero yi fun mo sokun gba ti ma sa wa dele ni 2024 obirin kan o duro sojo na lojo te wa si osogbo mo wa ni madam e wa joko sodo mi mo se wa joko ni e gijoko to joko ati be lo ti wa mu mi lore ojo kan lo wa ni mo mi kile nse mo ni mi se kankan mo ni gbogbo nkan mi ti tan eni to mo mi wa nbi o ma paro pelu kan ti mo se mo ni mo ti ra ka ni di se onje mo ni sugbo ko si kankan mo ti dedun arin le
0: ah ah ogun apada si bu ogun apada si bu ejo e binu yin se ami o lato ni lo ogun yen dope
1: bi obirin yen se wa joko o se transfer 500,000 sinu account mi ni
0: o tra lai mo yi ona we o ni ga fi sowo
1: o ke fi se bi
0: o lu ran lowo ayan mo o ni gbowo kan si ami bo ba ti n pun bi ko yo si olojiji e ki gbe baba julu yo wa ba mi sida e joko fun ro lore lo lo ba won bo se wa niyan emi ti so fun yin iya to nbe ninu ko omo wo lore tabi ko lore o wa o olore ni o wa yin lodun yo
1: ni mo se mu owo yen mo wa lo ra epo pupa ara epo ni 20,000 igba ta ta epo ata ni 70,000
0: aish times 3 and a half
1: o san owo yen mo san fun o tun tun ba mi gba mi lati igba yen system aye mi change
0: system yin change oni ni system e bere si change
1: to ba ndawo mo gba ko mo si kankan lowo mi mo ma da
0: eh ti n ba powo
1: ah mi le se baba mi won mo mi
0: le sa da na
1: ni ma da ni 77 to lo ka to se le ta te ni kan jade fun 10,000 mo wa jade igba ta fe gun kini
0: okay
1: oni o di 100,000 ah oni baba mi se ma ri 100,000 bayi mo wa jide mo jade lo se nkule mo ni mi igbuna mo san owo yi ta fi
0: e kule sosi eh e kule na ni
1: POS gbogbo yen mo wa ko da ni pelu photo yi mo ni owo bail omo mi
0: aya owo ki won da wo pe
1: mo lowo bail omo mi re o won gbudo fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
0: 29 of
1: osu to lo yi
0: o may april
1: free bi mo se de court mo joko won tete gbe won de o se de be owo mi o ni mommy mi ki lo se yin mo ni ko si mo lo ni lo ma kuro nbi mo ni mo ti sanwo bẹẹli ẹ abi iya ti ya mental ni mo ti jẹjẹ mo ti sọ ni osogbo ṣugbọn mi ri sọ dada mo wa ni mo ti sanwo bẹẹli ẹ sẹ mo ra feti ko mo ni mo ti san ah oni ko buru ni ọlọrun a gba fun mi baba mi ah ṣe ero ogun tan le n ṣe sa o gbe gbogbo ọmọ ijọ o
0: emi

0: ti aye fi di o jo si oke pa ya ni seju yi mi o mo fa to nbe lara re e de du abi de se to hala da hayash gbogbo bi ti o fa si mi si kan si ami o ya jabo o ya jabo jabo jabo yes yes yes yes yes yes yes e jabo lara wash gada yada ni abadosh ninu ide to wa tabi ti omo e wa a je li pe o tu ole o tu awon omo e le iya to re bere bayi sit down e wa mu
1: benisa
0: odile
1: odile ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni ta ba mi ran lowo ti gba lowo mi
0: ah ah o lu ran lowo gba lowo yin
2: ah
0: nice olufeso osun leyin odun mesan agbara ti mo so aye di ku mo ku mo bi ba gbo to se ami olorun ipe mi to yo omo yen leyin odun mesan olorun yen ko dide fun won na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iworodo e wo mo to gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gboran owo to nilo lati se niye just obey jesus mo se bebe isa nu titi dola and e ti mo fe fi ku tin ba ti ku oni bi ni isin gbogbo eyan omo lo e gbe omi number 8 bottle omi ye la fi we gbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu padi mi lori facebook oluwa ni omi eleyi how so the wine nti mo gbo niye so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekunle e paraphrase lori youtube lori tiktok lori facebook e je gbe le na
3: baba su do yin damo la loruko mi mo fe dupe lowo olorun to pe mo man sai san lopolopo igba sugbon lati bo ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
0: odo iwe isan wo
3: isan yen o man se mi bi ki n kuro nle ki ma duro sile ki n sa ma se bo se wu mi ka
0: ah agba wo fa modi ni e emi buku ti mo so mo di were kan se mo mi wa mi e pe won
3: ya damola
0: ya damola mo bo o fa buku lare e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo yin
1: be ni sir
0: o ni o ni ko won jade
1: owo ti ran
0: eh
1: owo lati odun kerin o fe se ni Nautech lo lo o fe se ki le fe se ngba yen na
3: NYS
0: ah
1: lo ba bere
0: ah aye oni fogun kan
1: ah eni joba ba
0: ni pere lopin awon eyan mo soso ku so won oni mo
1: ah 440 mo wa simi si olorun ojiji baba mi ah esin po nto wa mu mi se to ni ki mo fi ni ko se testimony loni laburo mi kan ba gbe arugbo wa lana iru baba mi na ba ni ko wa fe
0: ori won ni o pe
1: mo ni ti mo ni baba olorun mi
0: omo odun melo lomo
1: 32 years
0: ni de ja eyi e fine to bo ni o se farugo e ja mo babo emi ni se wedi e oju mi ni o se o se ni farugo you will marry the young man and both of you you will live your life according to divine order of God's pattern in Jesus name. So I say yo wa so wo mo
1: ko so wo mo
0: lati gba yen titi oju aye re mo lo ida ipe ya fun loni ogun alarobo ogun to lo tanna wo irawo e ti won lawon fe mo fi oda ya laamu ti won fe fi oda ye laamu lati seju ilo ogun yen jadalu aye re bo soju e in Jesus name re wa mo sele ofa modi lo to pare ye ofa gangan gofa ofa o mo fe lo se o fe lo se NYSC o fe lo sin le baba re aye si tafasi but Jesus mi tule ara ti munu eyan do ni so ni gbogbo bi te ba we lo mura laaro yi itusile ni ba se ko si na niye e wa wo lati wo rodun ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji ni bi garage ye isin to ba convenient fun o iko bere ni 830 bayi e gbe onje yin dani ipade fori je ni so onje to ba wu o gbori eja si leyin gba ta ba gbadu aton ma ni ke je to ba tun di 4 isin elekeji o bere fun gbogbo awon to ba se pe won lo si bi ise e wa je so ile idi mimo fun omode atagba tin ba ti ku n bi ni isin mo lo sori Facebook ibe ni ma ti gbadua fun awon omo Olorun pelu omi wa eyin te ba n tele trend wa su ye omi wa pe number 8 loni oluwa ni omi yo di wine bi mo se gbo ni o ni omi re yo di wine kin lo tumo si asamo wo ni Jesu fi omi pa ni Cana Galilee ni bi gbe yawo ye a fe fi se laaro so odekunle perfect let ba mi pade gbogbo eyan omo Olorun wa foke ko ni baba kin ni o to su loni jemi no ra anuba anu dide fun aye mi isele tin sele re opo lo be ni awon to wa Jesus ti lojo Monday awon ti o jade ti o fe su eri oh my God tin ba kaye won wa le ni 60 iwon ba tagbara wa gbe lagba lagbara Olorun ko to dale loni won to ba gba woli igbo testimony ti eno jade o da si ami wa ra anuba in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun mu ida mewa eyin gbogbo omo Olorun pata mu ore anu pe mo rubo anu laaro yi Olorun je mi no ra anu gba mo fe gbo ara mi lori radio account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade gbogbo eyan omo ti won bi loni da e ma bo e je ki so tele si aye yin oni yi no mark wedding anniversary oni ni o so ojo ibi ayajo ojo bayi ni won bi o e wa kunle e je ki so tele eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka eni kan ni woli e mo pe fun wa lana mo je ka won ti o kawe Job to fi ka tan ni so loni oyi oni o loni a bere we Psalm 1 to 10 iwe Psalm 1 titi was Psalm 10 eni kan ya kilo date e so di 10 in so di 10 tori pe ko po ni kekeke bayi lawon ti 1 to 10 ye aye re yo gbo e mura e ja lo church e ja lo church mo fe gbadua fa wo yan church loni eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo resi eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko yagbu mo gbe eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan rese o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin oh olufe e je mo lori YouTube
2: Diamond 88.7 FM already timotimo ti ko ni fin sile nigba kokan
4: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomi Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé. Monomin Plus.
5: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tó inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lẹ́ níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus.

si eya nisisi eje nsare mu die wa lara awon atan se ma awon akole ele to waye gege be se lanfani lati gbade fe yeye nsa igba bolu 2025 2026 la koko eja leyin mo we pe fe so won se mejo totun Onias nati ni jawo olubori to je ami ayo kan dodo oni won gbe wonu awon eje ninu kankan awon fese won se meje ejo yen ile to je igba kopo oru re la todun 1998 1999 ele keji se fe gbo aso le pa gba bolu asa David Raya ninu fese won se meta din ni ogoji 37 leagues Eja leyin mo wipe 90 clean sheet o la la ye la vani lati mo oda o kan si di 26 go wa kan na o ni 60 say Yen to gbe si yin leti Arsenal to Victor Bale ke bi ko gba bolu akoko nenu idije league lori le de gesi ti yo gba bolu meta din ni ogun eya wonu awon latara corner kick apapo ele to ja wi pe latara set piece 28 goals o gagagan ni Arsenal o fi nini sa gba bolu ta wa yo je wa fe gbo Arsenal ni ko agba bolu akoko ele ti yo gba ifese won se meta din ni ogoji eyan 37 league nenu idije league lori le de gesi de won o ni gba red card gangan won gba red card kankan rarara ti rarara oda won to concede penalty bo ti le wo kere omo pari pari e je wa ri rawa gba bolu odo lenje nenu iko gba bolu Arsenal Mazdoma Mazdoma oji Victor Bale o ya gba bolu to jori re kere julo youngest player ele ti yo gba de feye league lori le de gesi omodun 16 ati ojo 44 eyan 16 years and for 144 days o ni Mazdoma ti yo fi gba league eyan lori le de gesi eyin ti Arsenal o ya le kan si mo kede kiyin ko rire e ma jo lo ko sawe e ma ga so lo ngboraye kede ma se semenko simply because eyin lomo ti won so lowo ta wa yi your face dey show your true the time Alaji Waida Dejuma Ema le gbogbo ganasi to kari ile to kari oko awo ti 50-50 eyan wore eyan ti fortune o ya baresi agba bolu nigba kana eyan ninu iko agba bolu ni oyo nepa fc nilu osogbo ti se ni gama lalaye lanfane lati duro si lowo ta wa nle lorin o ti se gire o ti njan lo o ya gba mi dada ko shake abayo mi o lu dasile One Night Football Academy, then Benaba Pano, then Yannick Bogba Atakuma Saye, then Yannick Pillow Shoneyo, I want to go Nazi to Durode, Oyami Bogwe, I like Balas Lama, I want to go Nazi, they money dag barere, and you go now, Oyama don't play law, and much as a man, congratulations to the winner, and Kuro do for the loser, Oyabakana, and you teach us. Eyin balabulu ilaburu ke ma ni pe ikiyin pe ku jawo olubori ojo tana o ti le je wi pe igba koko niyan lati bi fese won se meje seyin nenu league te la fani lati ni jawo olubori ope lope eso fanade e ma adri santos o lo gba yin le lowo tottenham lojo tana pelu ami ayo meji seyo kan sibe sibe e koja epo kejo o Eh koja epo kejo eyin je eyin ti Chelsea eyin laburu eyin balaburu mi ti mo be se fe se bayi te lo gba idije European competition kankan eyan ni sa to nbo jugbaju gbogbo re lo o ja ni ki sare farabalẹ ki yin niyan o ya lori owo yen ka ma kira wa pe akoju mama akoju laturo modu to de wa laye kaye ni bekebe te ti lanfani lati ma kan ni ti o lelegbe diamond ni won papa bi o duro kokoro ko duro kakaraka o ke de katan an be loke tete
tabili avi bi asna ongangangan la wa fi nduro sori ate egbele won ta wa ye ngbangboro aye niyan o ya semekwe omo aya mi je ngbe edebe wa ra faka se ni momo fula ni dagba eyan fufun lele ni momo ko sara sawama barbecue e ma pizza eyan la won ma bo tin je o ko mo ni jano mo ayo deja yo la loko mi e wise for mr lagasi kale awa toni jo Joshua, eyan meweda eyin temi le wa panu pamapo se ni le so mi lari gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya ede yoba ti apan bele ajo lohun oba lo pori be simply because ile so mi teri yen o kede du joye lo o oye papapa omo aya mi darapo mo mi logologun darapo mo mi logbologbon o wa boko lo fafa e gboro aye ne tori po ti tun jo bi ojo omo tuntun simply because omo logo mo ti wa online ojo po facebook yen e wa sport update omo aya mi mo nbe nbe ojo po tiktok yen official omo baba tisha o nbe gogogo lo ti le gbori wole o ti ma ga solo lagba be yen o ye semekwe e wa sport gba won ti edebe da won better Kansare mo la chori le de wa Nigeria nenu idije President Federation Cup ni yo awon fe se won se to waye lojo tana o ti le je wi pe gbogbo eko ni won lafani lati kaseti igbo yin amo de bo sugbon e je mo le to se be to dabi pe o kan wa gbogbogbo ni eyi ti ko agbabolu Kwara United lana ori ko wa yo o eyan ni ipinle Kogi niyan la towo ipa agbabolu Sporting Supreme Under 19 eyan la tolulu le wa Abuja omi alayo meji ni won gba o alayo meji meji o ni won gba o to di poro di golin wo mi gba si o Kwara United loro kan sa aja ti jawo olubori to tun mo si pe a ti kuro ni round of 64 a ti ntesa gba waju gaga niyan Kwara United mo kiyan kede ku orire iyan lapa be yen ba kan na le na mo fe se wa se to to waye lojo tana yen eni to je former champion tele ri iyan Niger Tornado awon na subu yakata jewo ise so wa ipo agba bolu Sunshine Stars Under 19 pelu emi ayo meji se yo kan iyan lapa be yen ba kan na nilu aba Rangers International awon na ori ko won yo lowo ipa gba bolu Gosuola Pabio FC pelu emi ayo kan dondo ni ya o oni Rangers International te won fi fagba won ipa gba bolu Gosuola Pabio o je je niyan lapa be yen eyin ba awon je gudugudu meja ti yaya mefa ami ayo merin sodo oni won fu ipa

Plateau United. One fi kwa gba bọlu Awumadiya. Awumademe, one fi won je we tuwe. Pẹlu amayo meji seyo kan. Awon eleti mo le ka wa lapa be gagagan. Eyan to waye lojo ta na niyan. Awon fese won se yen. Yo ma te waju loni o. Bo je je niyan bo West for. Ma lo sule. O da e ba gba ti ga Akabi FC. Ene to jo luko ni won. Eyan coach Bashir Bolare wa. Ekpe lesa, ekwa amumara, netori kwa Ikorodu City, wampi kwa gbabaluga Akabi FC, wampi wanche wetuwe lodo otana o, pelu amia yo meri sodo to wukongbe kongbe niyan, wuche jani yan, ake de kuyen kuriri, kwa etie losini DJ, President Federation ko, Coach Bashir, ati bukba wangbabalu, neno kwa gbabaluga Akabi FC, aki yin, Eja ati koko yinbe yen. Oje je gagaga ni ya o. Ode kwa kwa kwa. Onda twiti tori le de wa Nigeria. Ma konet. Nenu DJ. Wume woke up. Onda twiti tiyo wa ye lori le de pola. Wanti je kwa dimi ma. Wepe fesa wansi akoko. Ili ta wamo lo gona la ye magba. Ori le de spe. O gagaga ni wan lampane. La ati koko koju. Nenu sorry. Group F, ele ti won pe won si ojo aje ojo keje osu kesan o gagaga ni o waye gege bi mo si saduku ojo luko ni won gege bo je video oro yen mule oni ta ba ti koju orile de Spain tan la lo koju orile de China eyan ninu fese won se keji eyan ninu sori ti won pe won si gagaga ni ya o oro je waye lapa be yen o le mi ja yin temi kan lo ni faranjogi o ye je n ja yin pa ta porongodo we DJ Under 20 Women World Cup. Eleti o waye lorile de Poland yen. Laarin ojo karun ti ojo keta dini ogbon. Osu keso odun ta wa gagagan. Oni o mu lanfani lati ma waye o. O je jade yen lapa be ko bejo de. O da mo lo sodo agba bolu lapa yen. Nenu ipa agba bolu Super Falcons ile wa. Mo so ni patare. Shukuran, shukuran, oladapo, wati kedere gege bi agbabalu, lape yi, enye best defender, ele tokbo javagbagba worebo, nene DJ Italia woman Syria, enye lori lede Italy gagagani yao, gege bo sheja wikwa manya fako yod oche dada, enye fwikwa agbabalu ti AS Roma, AS Roma lobe rene ye, omadu moka lilo guneshi, tosi jewite, oche dada, jefekbo, gbeyin debe ni so igba bolu ta wa yin 18 appearance o lo ni fun iko yen o se je niyan ko bejo de eyan fun ro agba bolu tele ri yen fun iko agba bolu robo queen

27 o ti waye lojo tana koda Israel eya group L o nbe gaga ni won lafani lati pin wa ile wa Nigeria si o je wi pe o ma ta kangbon pelu ipo agbobo lori le de Madagascar de mature to Tanzania ati Guinea Bissau awa meni ta jombe eya ni bore eno sori group L yen gaga ni yen o to si ja wi pe ifese won se ko mese yo ta lo laya yen yo mlafani lati ma gbera so bere lati no osu kesan odun 2026 iti di ojo wore iti di osu keta odun 2027 gaga ni yen o gaga bi ala europe won se fi lege sheri mazde 1 and mazde 2 yo waye laarin ojo kokale ni ogo osu kesan si ojo kefa osu kewa odun 2026 negba ti mazde 3 and 4 yo kede ma waye laarin ojo kesan osu kokala si ojo kokala ojo keta din ni ogo osu kokala odun 2026 ni o patapata pari eporogodo e o je wipe final round yo waye laarin ojo keji le ni ogun si ogbojo osu keta odun 2027 bo se je niyan e ma gbagbe abe ti gbagbe bo ye yin o ti e mo wipe idije AFCON 2027 awon orilede meta ototo o gagaga ni won gbalejo idije yen leta ti orilede Kenya orilede Tanzania tema Uganda laarin ojo kokodi ni ogun osu kefa si ojo keta din ni ogo osu keje odun 2027 ngba yan gaga ni o waye mani gbe edebe mo ti je beta mo gbe body kuro nbe o dodo ra wa gbe bolo mo bibi ile wa Nigeria o je gbe bolu lope eyin eyan lorilede Turkey nenu ipa gbe bolu transport gaga ni yan o mo so nipa tare

E lo mu 40 million puri ro si wa o 40 million si ro o gagagan ni ke mu wa lori egbe bolu lo pe eyan na iyen center back to jo mo gbo mo bibi orile de wa Nigeria 22 years of age ni je o je je niyan go bejo de o de pe papa to lu lo pa roko dare ero yin tin je ko di mimo epo cheje ko fi ko egbe bolu wo fati ele to de lesin merin eyan relegation o ti gbe kuro ninu idije league agbokuta lori lede gesi ni yawo se be ba gbagbe ninu ko egbe bolu gan eyan la tori lede bejo o lomo yan ti darapo mo ko egbe bolu wo fati pelu owo to 24 million siro niyan lowo ta wa waye o cheje ko wa gbe body eyan kuro ninu ko egbe bolu wo fati ne tori ojo waju ojo bi pe ko so mo na fun ninu iko yan ni e je gbe yin debe pa to wa ta porogodo simply because ajaja to ija ni da le ngboraye ninu fara meji din ni ogbon 28 league appearance ele ti tolu lo pe aroko dare o kede ni fun iko gba bolu wo fati ni sa igba bolu ta wa ami ayo meta pere lo gba wonu awon lo o se je ni e fo mo odun marun din logbon na 25 years of age mo gbe yin debe o de pa pa pa ejan sare gbele se yin leti ra to do ira gba bolu ngba kan na orile de wa Nigeria eyan Friday apple o ti ja ko di mimo o ni lowo ta wa e gege bo se ja wi pe sani uwa bale o je wi pe o ti ni club ele to ja pe nsoju fun lowo ta wa e ti ma duka okoye o nsi se dada eyan ninu ipa gba bolu udine lori le de italo o ni ko ma paro teyin o o lo jeje o je wi pe maduka okoye o ni opada gba ipo.

0: o je ganu siroyin o le mi lanfani lati gbe sumeyin temi lo ni perenjogi o tin lo si lo okere niyan e tori pa rojo musolokun eyin omo asna se nse se me pe ngburaye se nje onloku sawe o ngbojo wa ni gogo ejeje o kede jeri o ya bibite alaye mi to duro re oluwa jo to gagaga niyan o mo pe champion ti ri champion asna ti ri kire o ti ri barcelona e mo pe egbe yeleye nwoto awon ti chelsea awon ti mayu bayi won ro bi pe suna omo o lawon asna nse lana ngba ti nu won du pe won se njo eyan ni emirates lajo tana yen awon chelsea won ma wo pe suna omo ni awon asna nse ni abi won se so omo loko okay eje nbi yen lena eyin ti gunners e pele nbe bi u baba abeji alaye temi pilot mi to ga yata mi gbogbo e ma la ma duro fi o olare waju asukuti awon ti asa toko toko gagaga niyan eji ni asegun aje wole ori e lapa be o ya ba mi pa de wa de ye mi mo mo pe nkan ma mu yes beta o ya po su gbogbo beta baptism eyan ni gbogbo adu egiti alagba kayode o dejide awon ti gunners to duro re won ni nkan de mu yes lapa be yen gbogbo awon mo gunners ni wa gbori wole laaro tun ni o ya mi igboku gbogbo yin e je nkawe sapa waju na o da mo mo pe agba ti ni wakati o da fun yin eyen laaro yi e je ki kokon lo godo awon wore awon agba bolo eleyin lori kan kere nitori pe laare lawe buure o la wa nfi se lori eto ta ba nso nipa iroyin ere daraya ki nse pe ka ma kan ma soro nipa bolo alafesegba nikan gege bi kan se lo deri Carlos Alcaraz alaye lo ja wipe oni le lanfani lati ba won se kire lati gba idije Wimbledon e lo fa because ki lo fadi aba wala alaye ti gbe njuri ke te ba gbagbe number 2 what number 2 na olo koko ti yowo kuro nenu idije Barcelona Open latari ifarapa to ni eyan lorun owo lowo ta wa wayi omo bibi orile de spain na o ti tun yo wa o eyan kuro nenu idije Wimbledon ele ti yo waye lorun ninu odun ta wayi bi nkan je lo lapa be yen oni ma ja yin kekeke ni nitori ijoba akoko e je lo sodo awon akose mo balẹ sodo tare taisi furi alaye ti binu tan o ti para bi omo bi alabiya mo tin binu ni o ni jeri Anthony Olase ni Joshua to nfa koju yen o ni koda mo ma pa bi ejo aje ni le tori pe gire o le mi se gbe alaye yen o ni tori pe mo ma lu bi eni ma pe eni lu bara logun jimi alu aso ofi be ni logun jimi gege bi tare taisi furi se soro to binu tan eyan lori ija ku akata ele ti o waye laarin o ati tare ati Anthony Olase ni Joshua o le mi je yin temi lo ni veranjogi o ke papa mo ti gbe body kuro lapa be yen nitori ijoba akoko a ma se lalala fibo bi n ba ti mu awon update ti n be nle wa o na lo ja wipe a tun ma gba ipe agba na yo tun lanfani lati ma ganu si ebi ni soje labi mo ti ri lapa be awon ti gunners niyan o da papa se ma ni fun yin update bi nkan de duro lori ipa gba bolu satatin e mo pe mo ja yin ni bi ose meji seyin we pe satatin won lu gude ofin won lu gude ofin lori bo se ja wipe gire won ni won lo se akale won lo ya foran video ebi ti tare ebi ti ipa gba bolu modusbo de won tin se igbaradi oro yen to di shota yanya yan pepe scatter scatter lowo ta wa waye won ti la kokoru laya eyan moru ipa gba bolu satati oda ipele playoff ele to ya ki won koju all city won ni won le koju re mo o je ri ipa gba bolu medusbro ele ti ipa gba bolu satati to ti na tele sawon ti te ti pagbe se won ti gbagbe pe oh ireti ti pin be won awon gagaga ni o wa koju ipa gba bolu all city lowo ta wa eyan to ba dojo saturday ke gbe kan je lo lapa be yen o le mi je yin temi beta o gba be lori lede wore lori lede czech republic ni nkan kan sele nitori pe ajo fifa won ti fofi ayeraye won ti fi de oluko nikan to je obirin ilo pa laye yi Peter Valoski. Peter Valoski. O gaga lo ko ti e. Wa lo se kire. O lo nka foran video awon obirin to je oluko ni fun. O lo nka foran video won nibi ti won tin change aso. Ti won tin paro aso won nka foran video won le. Odun 2023 o loro yi sele. O ja wi pe aje yen o si ma lowo. Orile de Czech Republic won kokko fo fide. O to di pa oro yen tu dodo ajo FIFA. Lowo ta wa e. Won ti ni egun tin je ajika yen. Peter Valoski. Won ni won gbodo ri ma. Eyan lagbo ball alafese gba bo ti le wo kire oma. E je bo se je wi pe o ti je oluko ni dada. Eyan awon ikokan lori lede Czech Republic koda iko agba bolu obirin under 23 lori lede wore lori lede Czech Republic alaye je oluko ni fun won omodun 22 ni 42 years o je jade yan ko bejo de o agba oya eja bere sini ganu si mu kiyin
1: mo kiri kakiri agba yi tin gbo kan diamond fm lawo
0: ani lo lati celebrate awon arsenal
1: awon celebrate won awon de on gbianju
0: ajagun gbadde of england omo ti won so of london
1: ajagun gbadde free first the first of match of england that's how come fun won
0: ajagun gbadde of england omo ti won so of london
1: be ni
0: won ti dada
1: won ti dada won gbianju agun to so pa lord agun to so pa lana inu dun olode
0: olorun
1: aje ori pe boye man city o si jawo bo lana ba ni won di gba league ba
0: don lo se bala
1: fun gba kokko lato 2004 aki won ko rire tori ko
0: 22 years ago
1: awon ti mo kiko rire ju awon se support arsenal ni
0: okay
1: tori pe ori won ori to pele pada dire
0: o pada dire
1: agbon
0: ori ba pe ni le adire ori ba pe ni le adire
1: ori arsenal pe ni le
0: odire ori arsenal pe ni le odire
1: aki won ba pe ori won dire ngo arsenal mo awon to mo kiju nu won awon le to support arsenal lati bi odun merin marun seyin ta wo ju pa pe won gba premier league ri tori
0: awon to ti di abiyamo
1: le oko
0: won ti
1: ti won pe ton ri
0: okay
1: tori ko so ori gbade bayi o ti ko ninu oro won bayi
0: be ni ori ti gbade
1: ti gbade bayi orun ti gbale ke bayi
0: be ni
1: so tun to asile ni england yi o ti pe arsenal dada bayi e go na close to one in England bayi ti ga ba fi le lo lopin sen sa yi atatata no pe leju
0: oro ti e se nbe lori eyin tori pe ni nsc awon mo se gadola bi meta ni o ma benu league
1: e bo
0: Mikel Arteta Enzo Maresca sabi Alonso
1: bo ninu won kin lo ga bayi atata lo ga won
0: atata lo ga won toro ti mo le
1: o ti pe ni gan pe ka mo wo bayi o te ga ba fi le lo oro je manager to ti peju ni club to wa so o tun mo pe ni pe owo sun ti fun last na lati win title for odun meta bodun merin lera baun to ma mo tan se o
0: tan ba mo ti won se
1: to ni nisi ba nisi ma re scar loku Chelsea ni para lo gba Man City so to asin ka ma wo se a ta se pe ma re scar ni eh o do do oro ni tori pe oga won la lo ti lo ni
0: si ti ma re scar ba lo odun ti Arteta lo ninu Chelsea.
1: Balo ni Man City abi.
0: Eh ko na lo ko lo tori mo mo pe igbele won te nwo ni pe Chelsea.
1: O Chelsea ko.
0: Okay. Ki le wa fe fi so pe ki se gbe Maresca.
1: Then ba ni ka to wu dada.
0: Maresca te nso e o ma lo agbaye to gba ifewale.
1: Mo o le gba kini fun kini mo se pe ni glad le mi nwo.
0: Okay.
1: Then pedigree won ba wo nisin. E pe dawo mo pelu Guardiola ti ma si ni pe bo se ra player fun Guardiola to pe won respect to go bi ti nbo ni. Respect fun Guardiola won le fun Maresca.
0: Okay.
1: To go bi to ka ko ti mo yato se ra won. Ara to nba most awon fans Man U leru.
0: Lati January na Maresca o ni se lowo.
1: Eh no e ko to ba most awon fans Man U leru loro ra ki loruko na ni.
0: Michael
1: Carrick ni pe won ti sumo ra won respect on ti be pe ayi ta fe lele. Bo ma se ga Roberto fun Guardiola won le fun mo fun Maresca. So ma ka so ro pe team to wa establish by Arsenal to wa establish. Ma so ro pa experience coach ju ni England lowo ba yen to peju. Ay atata no atata le ba fi le lo. So won ti fun ola le lati extend the dominance won ma mo tan se o. So a ki won ko ri gbon ani ka na won leti pe lo tun ran for tan gba league kan. Ma ti gba mejo won ti gba mejo leyin re.
0: Agba.
1: Ani ka na won leti ni. An ko gba mejo leyin re.
0: Agba lati pe yin o.
1: Marun leyin re.
0: Agba
1: and karan won leti ni ah agbodo mo ran won leti
0: e ja se lala la fibo ka won mo asna kan pe wole
1: wole
0: won bi e te ba si jo mo asna
1: saidi thank you okeodo aki won
0: thank you okeodo
1: eh aki won mr lookman channels na aki won ah awon
0: lo gbo leti won pe mi ti won je kin so
1: igba mo ri mr lookman ni jeta won ni agba ah ija agba league mo ni a egba e mo wori oga bade wa Saturday ta rira
0: alawon ma asna won je kin so o ji ko ton pe mi nkan ti
1: ma je ke egba league mo ba se daada a da ke pata boss league na
0: oda ipe ton ti pe ipe ton pe mi ti won je kin so
1: on je ke so
0: won kan
1: kan easy ni
0: kan owo lo ye ki won te ka fi
1: e
0: mo expect won pe e pa won eyan card lori eto lo ni
1: awon master is abara mo
0: 0913656952
1: tojo amo lu kale awon master is abara mo rije mo sa won kan
0: oda oda mi ni so ju ba g
2: Fason.
0: O ko yin bo le tin pe. Eh Gunners nu.
2: Ola ni lata iwe mi.
0: Ola lata iwe gba mi.
2: O Gunner. Mo so fun yin gba yen na pe kora bo se 1 point. Arsenal over win ni won fi gba league.
1: Ese mo so be.
0: Ese wa gba bayi o.
1: Abi Olorun se ese mo so be.
0: Ese wa gba bayi o. Bo ja won kan lo gba loni.
1: Ah, o ja
0: o ja ti bo wa. Won ti ni pe e fa won eyan card.
1: Be ni.
2: E mo wo ni ba e fun yin ni ticket moka odun yi e lo moka
0: o mu ale be kin pada lo ngba ti awon gba ni so ni
1: e ti nesi ana so nesa ton de se won
0: okay
1: so mo okay a ga ton ti o ti ah next week na ga la fa kilo ton wa ku
0: 0913656952 ero ba ni soro to wo bi gangan nu tele lanfani lati pesi g
2: matun
0: o ko yin bullet pe
2: olawale ni lati kirun
0: olawale lati kirun
1: mayu to di komo epele
2: mo ki gbugbu awon lolu ti asna

0: Toye ka bo pada. Lati ka ipolowo oja. E je mu kini awon. Lati ni iwe royin the tribune so le ju mo to ni. E wo, igba keji are ile wa tele re. Atiku Abubakar o ti pe fun idola. Awon eniyan ti won ji gbe eyin oni ipinle Oyo o wa je ko di mimo o ni e mu eto abo ba awon ese kuku lorilede Nigeria Atiku soro leyin isele ijinigbe awon omo ile eko ati awon oluko iyan nilu Ogbomoso ipinle Oyo to fi mo ise kupa awon olugbe ni ipinle Katsina to fi mo alaboyun kan ninu atejade gba ti owo eni ti o je alukoro re Frankie Shaibu Atiku wa je ko di mimo o ni awon isele ati gbade gbeye o ti fi han wi pe inu ewu lala ohun ni le Nigeria wa o paapa julo ipe leka ijoba eleyi ti ko dara to rara ohun ni le Nigeria wa Atiku pariwo tata gbe ti mi iwe iroyin Nigeria Tribune wi pe edo la awon akeko ati awon oluko ilu Ogbomoso o ni egbe gbese leka eto abo e fe ka siwaju se inu iwe iroyin Nigerian Tribune ni ko yan won wa
1: to kolohun ko saanu o ko si ba wa dola gbogbo awon ti won fori sogba isele la lori ohun ko saanu wa o lorilede Nigeria ko mo wo wa lawo pa ko mo wo wa ran o to omi de tin dogbin gbin jate siwaju odi wo ni yara iroyin ile ise wa laaro toni ni gbaradi fun eto idibo abenu tegbe osilu APC awon agbagba to je sebi ti won wa lati ijoba ibile moro ti ba won lenu loro ni won mo ti pe fun atileyin to gbopon bi awerin fun Yetunde Bello Adebo wale o awon agbagba to je sebi te ma won lenu loro ni joba ibile moro ni ipile Kora ni won mo ti paro wa o si gbogbo awon oluteka dibo patapata ti won wa lati agbegbe ohun won ni bobade ojobo o ni ni bi eto idibo abenu eyi ti o waye o fa won oluwapo gomina labe pepe pe osilu All Progressive Congress APC pe ko won jojare ki won to seyin omo won eyi to wa lati ijoba ibile moro Ajia Musiliat Yetunde Bello Adebo wale o Ajia Bello Adebo wale o ni won ni o je osise feyinti agba to si je okan ninu awon oluwapo gomina labe pepe pe osilu APC ni ipile Kora o won wa paro wa ohun ninu atijade ke ti won ni Alhaji Faruk Yusuf Ipaye ati Alhaji Isa Bolale Godil Langwa la yeyi ta mejeji ti won jumo bo wolu o won paro wa si gbogbo awon mo bibi ilu moro patapata porogodo lati jojare ri daju pe won se atileyin to gbopon bi awerin fun omo won iyen Yetunde Bello Adebo wale kinkan ko bale mu yesi farabirin ohun won ni egbo Yetunde Bello Adebo wale ni kini ohun lo kan bayi egbe kini ohun wa ohun lo kan awon eniyan moro lo so be o yara iroyin ile ise wa lo seri e laaro tun ni omida
0: ajo lopo ipinle Kogi ti kede wi pe owo titi arakunrin ko eni odun mejidi ni adota 52 years pelu ogoro awon igbo ti won ni won lopo to n lo bi 337 raps eleyi ti won ni owo te lagbegbe Kaba gege bi atijade ti won fi lede o ipe owo te ni jaba ibile Kaba bunu commissioner faje olopa Naziru Kankarofe oje ko di mimo ipe owo ti arakunrin yi ni ojo kesan osu karun ni nkan bi owo agogo meje oni asiko ti won se duro kin yo wo ni won ka ogoro igbo marakunrin ohun lowo eje ntun mu wa o gege bi ajo olopa ipinle Oyo ti se tako iroyin wi pe awon iko ati lawe ajinigbe esi okokuye ipo won tun lo se akolu si agbegbe miran nilu Ogbomoso abi ni agbegbe re ajo lopa won je ko di mo pe iroyin eleje ohun ni iroyin ohun to ko iberu bojo sako awon eniyan ipinle Oyo awon eniyan ilu Ogbomoso Oni nigba ti awon tawon gbo si awon iroyin eleje awon eni to je alukoro fojo lopo layinka ayanlade oni ni awon ba sare ko soko ni awon si gba agbegbe ohun lo nibi ti awon ti gbo wi pe awon iko ati lawe awon tun ti lo si agbegbe ile eko ile eko kan to nbe ni agbegbe o are ago nigba ti won te waju o won ni iwadi fi han wi pe iropota gba ohun ni iroyin ohun to ku awon akeko sinu ipo riro kan to lukuluku si ya kuro ninu ile eko won on eni gboju window eni gba corner eni gba nugbe
1: ni gba gba
0: o sa ti dele ni on ni iroyin yi ko nse o to ewo channels ni go yan wa
1: o gbenu to
0: ni pe se na like this we go dede
1: ah record yen o wo die ja mo lo sabala keje eto yi o ta pe ni abala
0: lame to
1: o gbenu tan kolohun o saanu wa ni lame to awon ti wa ni kale yen comrade Hussein Abdulaziz
0: o mo so so
1: agbulenu bi jata jata ojogbo ni la kaye awon ni won ba ba wa fuju sunukun wo oro sunukun ti nbe nle omidan ja sare mu ṣugbọn ko to ri pe an na nbe lame to wa ba wa ki gbogbo mo rile de Nigeria pe won ko dede asiko yi
2: gbogbo ara le pe akori asiko yi o a ki pastor ati omidan ọlọrun fi wa laya bale a kan gbolenu bi eja jata tani ti nbe lemi wa yi yo lagbara
1: ogbenu tan
2: ọlọrun o do la wa because e do mi na ka last yen ba mo se jana mo titi lana tela olorun lo yo won tele ba tun ma pa won lo ni so a ta n gbe royin ti o fese mule na eru nbe lara wa e ma ja tun da kun tin be nle yi e ja gbin yo ba si jogun
1: mo tun mo ma gbe awon ajara buka iroyin ki
2: so olorun o fi wa laya ba
1: so olorun sa wa omidan o ya na wore lori iko o la

0: wada si. Eka hapo kwada lati eka
1: ipolowo
0: oja wa. Wada, hey, comrade, usina vila sizo, motosho, afeke ba wakoro, nyigune.
2: So, ito kufara joro amoro, eni kwe, awaralu, na ani egbe kani, ita aso kare, iti nsele. Ki oto kwe, egbe to bati ni, inka, la manana ju maju, awaralu. Osi jakwa ro, APC, la antenuma, sale wo, other political party ni ka wa fiasi ti won na ka wo to ba favor she understand e to tun jo ni pe zone ni mi so fun mo to governor abraman abrazaki se e da pada si to wa yi gan ke se pe ti sentiment ke se pe boya yan wa selfish but I appreciate won pe emi ti mo so ti pe pe zone of it yen calculation lori ida ka ya wa ra lu ni as if ta ba de do away with it as e ma ba polongo nti o se ninu constitution awa na head aburu won le to gbe poraja nko ko ja mi to wa lowo re o ata ba polongo nsan wi won ta fin pe wa awa gangan ani problem ka ma ba won pe mo now eh egbe ndc abi kila won je eh bdc sini o la ko ati feed the candidate from Kwara North if the northerners genuinely can ni agitation won yen tss na yan fi kan won wi pe won fe fi won fi target enikan ni da bi the candidate coming from that axis at the same time she understand so initially wa mo ti no dana so ba ti le se yen la ko ta wa yi kan dab mo be won ni kan ma e ba ba wa soro pe won zone mo o but we wa ta wa need ni credibility who can truly serve you know our interest ti o fo nje si wa ju mekunu to je pe classroom do mo mekunu nlo la won na mo ti won mo wa e gbo mi ye hospital tele ti dada to si to si en gede on na ni gomina no mo wa yo pata wa nfe nu oro zone onu zone emi ti so fun ti pe pe iro ni bendi a lo so what won ti wa business lo ti fi ago ara re han yen won na ti fi lo jasi nisin Olorun yan fun wa.
0: Oda eh Omida eh ja lo sori koko keji to ni se pelu pe won ni ajo EFCC won na wo gan eni tin se minister salary foro inoba nile wa Nigeria yen Salim Maman ni eyin igba ti ile ejo ti saju dajo fun bo te je pe ko si ni kale nigba ti ile ejo da ejo on lori esun to ni se pelu pe o gbe obitibiti owo e ti won pe ya mo fun ise akanse ina oba ti mambila eyi tun lo bi 33 billion naira o gbe owo ohun gege bo esun to won fi kan o gbe gba oko obomi lo eni ti se alaga fun ajo EFCC alagbola olukoyede lo kede fifikele ofin gbe Salimama fa mo onike gara nilu Abuja oju wo leyin fuwara
2: now dey by get here straight ohun ni former minister of power ora ko na ko gba form governorship ni state re ora ko boya bi tori se ora ko similar thing like that we thank god pe adajo mo se asoro mo ye tan ba so yen ka waru won oro mambila power te da ko yen ni je kin ran ti oro eni te nso ati ntanu mama mbila power nisin ipe owo ton fi ra okunkun fun wa se pe obasanjo ati ku regime ora kan 163 billion dollars or even 67 billion dollars lati le fun wa ni inangba na I think you get it ta ba value tin je 67 billion dollars lo ton tan so yi si reality le ni e pa so se mo se mo to what ti bi ja pomo ni je ni fara gba ogbe bo ki so dun sin again but o si je pe awa omo Nigeria Aman Saba center blame lori inti ban sele lowo lowo ayan tita mo ti bere thanks that number pe kilo ti won your history kuro ninu school curriculum awon awon na je ti tun da pada nisin but so intan koko gbo se ko won si doctor le sha awon itan to ye ka mo lati mo mobola tin ba fit na bo however nkan tin bo ti pe oni ko mo continue tori ta tori change joba na ni pe change afia kin ka yi ke intin sele ohun ko mo sele mo nkan je ko ye wa pe Salim Maman yi ora pon lo mo egbe oselu APC na ni what then justify we pe awon fi fun joba e lori yin bi pe won fi idajo iwajebanu won fi se egbe segbe pa mi bi kon wa section ninu treatment won but at the same time sa agbagbe wi pe fashion be na egbe selu na ita ta mo ri ni iyapa ohun ni egbe A ategbe B sa na ti pe ntana democracy gagan benu political party e yoko kila ari iga igunsigun ina gbe selu PDP ari ina lo tele ni state ta wa ina nisin emi ati ba ntan ara loku pe faction nbe ninu egbe oselu tin se joba o le ma JPC nikan ati so ti PDP nisin na la tori ko da egbe ti popular NDC ni whatever tan pe la won awon na ni faction se egbe Peter Obi ni business move from party to party kini fa crisis ni ibi temi fe lo ko mo kan se ka mu wi pe gbogbo awara ile eko ta gboro kan be ni pe bo ni gba igbadun ti wo se ba wa ni ti to oro na yi na ni o ni fitina pe ijọba to won ta nisin ti koko je ki opo wa daisy na by wi pe won ti lo se se sura se aso ro kin ti won ko ti fi ja ti pe be ba se ti ni o sun mo keni to ba ni awon eyan ti ri nkan lo o ye ko mo je olori aso odun ni nbo yin nisin baba wa ko si geni lanla abi o ti ye ko ra so ba won mo re se ga ba won wa responsible awon nkan mi nbe ngba mi to pe olori oko je tori en jo ba lo jagun fa awon eyan wa o podo lala afia mi ni pa awon onje kan pe olori oko je ba fu ka lo ni mo nipa aye wura awon kan ti mo nsise owo ti won ni sare mama gbe lo yi ni ta nsonu eyin na ewo ti kan fi fun wa ni mole ni fi mo na fi mo kunkun wa ta ka mo wa ka won lo tun abedo gbon ta ni mu ta ni ni Nigeria awa ti won ti mo gan gbe mo na so le kan bo ni wa ti wa na e gbo point mi ta ni mu ta ni se to gbe yin be power lo ni le fi mu enikan te na ba ko power lo la se won ni mo eyin na eyin tin gbe mo lu ko to si lenu ko mo dajo agbagotan awa ta wa na nwa tawa na nso nti joba se ti o dai laarin ara wa ton ba ke joba wa na bo lawa na ndari egbe iya nje orilede yi this country is bleeding ne latara iwa ta wo fun ra wa ke se ma tan ra wa awa ti ya nje gangan ta reference MB Adetoro lati Talamu won pe wole last week won wa soro kan oro yen o kamilaya e mo ko suru se awon be si pe ni pe we should try to work on that ibe ti won be ni wi pe outside political arrangement sa wa ta jara du gege fun ra wa sa le la ko jo ti wa ka ma se pale ti wa ni ti wa la iba n bo ku ni ma jare wa lori mo gbogbo gba e gbo mi ye so ni pe iwa ti wa gangan la le fi rara wa lowo lati le wo logo ta so wa fe mo ri mo security ni corruption all of this ni it is as a result of ijoba ti o se dede mo so ni bere oro mi wi pe gbogbo wa la n toro ka ri Nigeria ti o yato si ta lo lowo lowo ko ra tin gbadun n toro be toro mo ti won awon ti won ko ni se bi ko mi je mi awon yo bale ni so aboro la so mo lu abi won ji won yo ra ara won ohun ko lo ka wa bo la si stop bi won si ni mo jin owo yen mo gbe ta tin mu won ni sin afi ta won to ba yi won yen James Ibori won ma ran lewon la mi ko ni London to loro pe mi ati yen mo ni oji wo ni ayi be ko ni so you don see so wa stop ni atawon be ta mo ta le mo da ko atawon ti won free owo ta wa so ti won ko yi tan ba da won pa sinu economy se ro pe ko wa ro ni de wa sha so awo ta ndigbo ni ka lo mo bo lati fe se toro mo fi sanu ko lo lori to da ke mo so le kan pe adua mo ngba lori gbianju ni o se mo je ka ko re se okan lori ki Nigeria o le da olorun ba wa tun se
1: ami olorun sai lo pole woja pade ka se ojo opole fe yan rale that's power that's
0: ambo
3: Fedobin Ion Ake, the good for your body, yeah, you, yeah. Oh, yes.
4: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalaafia Ferobin ni ti wa Ferobin Ion ati folic acid o sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitin Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju
5: obirin oniwa rere deru Jam. It's time again at the 21st edition of Message of Salvation Women Ministry to be refreshed for our homes to remain warm in love. Ipago obirin oniwa rere todun yi yo waye lojo Saturday ojo ketalelogun 23rd May 2026 at 11 a.m. ago mokanla aro ni o at First Equa Taiwo Road Ilorin. Theme obirin to beru Oluwa. The Lord has prepared a special guest Reverend Peter Yaya with special prayer for us. Also ministering is Reverend Sam Oyegunle as guest speaker. Come and be blessed in songs as well.
6: Gbogbo obirin leto iwa fun atabileko atomida
5: obirin oniwa rere Message of Salvation Women Ministry making women reformed, changing lives, empowering women, changing families, empowering widows and more, all by the grace of God. Come rejoice with us and be blessed.
7: Lady Evangelist Florence Ajagbe, President Lologede.
8: La me

0: ni ipinle Kwara ekan egbe oselu Alaburada PDP ni ipinle yi ami Alege Abubakar ti salaye eto dibo ko mesi yo egbe oselu oni tesiwaju APC lati yan awon moye re fun ijoko oni legbimo asofin agbale ni ipinle Kwara wipe oku fun orisirisi eke nigba to nfesun lede gege bi alejo lori gbajugbaja eto eba wa dase ni ana ojo segun ami tenumo wipe eto dibo ohun oni koni akoyawo ninu gege bo se wi oni senator Solomon Mustafa ti keje saju wipe ohun odije ninu eto dibo komeso yo lati yan omo legbimo asofin agba ohun alesoju awon eyan ekun dibo arigbogbon ipinle Kwara to se gbajumo erongba re lati di governor nipinle yi ama egbe oselohun lo tun pada kede wipe Mustafa oni awon eyan won adibo fun gege bo se wi o tesiwaju wipe igbese na o fi die mule wipe egbe oselu APC ni ipinle Kwara oni kona ko yawo pagilo ilana to nlo ninu egbe oselu ohun
1: won digbo ku mese yo ti won fi yan olola julo gomina Abrahman Abdulrasaq ni ana mo wa fe fi ti ewe ti sagaya ijo awia ipe senator Solomon Mustafa ko dije pe on lo fun senator fun Kwara Center mo gomina lo lohun wa ni bi egbe won igba ti won ma kagbo lana se o wa buru bi senator Mustafa ti je turaki lo rin o buru koda ni unity e ke ma kagbo ke wa so pe senator Mustafa ni zero so ti ma pe ronu ni ta la fe du ta to lohun so
2: se mo na won adije ara
1: bo yi je ba

0: ku orire e ku orire e ku orire ori ogbade o ti kuro lori ogbade o ti di ori ori ti gbade bayi ajagun gbade of England omo ti won so of London nitori pe odun meji le logun na omo ton bi ngba na MC Smile yo ti lo le okan koda yo ti fe di grandpa bi grandma
1: yo ti bimo
0: aki akorire gbogbo eyin ti governors patawata porongodo e ja lo seka polowo oja baba wa de lati ka polowo oja awon ateranse tu olojo obi ka sare celebrate won laarin iseju perete ko to di pe a wa lo so don't ta mu wa gogogon iyen lo so toni ikoni gbonse fe diamond 88.7 fm to ta ko male le lorin ni ipile kwara o na ni e se ngbo lowo ti a waye e ma yi kuro nbe o ma baba ti sha lo yin be leyan ma si ti mo para lori parameter o ya jade pa e ka polowo ja mo bona

gogo meji abo ko da lo gbenu le ra won diamond ni won si npapa bi o ikone to duro kokoroko to duro kakaraka ti o ga to tin be loke tete tabili tawon aye ngbon gboro aye alele yi ato selegun jekun egbe wo e fi wo e la wo eri po yato sira won o ni wet jura won lori ategun Bejen gbo wa le lorin awon kan gbo wa le ko aro mi sale gbelegbe yen le ko akete awon kan gbo wa le ibadan awon kan gbo wa le kiti kete mi temi ti se wa awon kan won fi nchara ni din yen pinle osogun baba tu wa kuro lori le de nigeria o sibi ti won ti gbo wa lagbaye loju opo alatagba wa on kile gon be lo sojo po radio gadi e ba wa nbe be tun lo google play store be download application wa nbe nbe app store awa nbe nbe o gbo ya o jura wa lo atu wa nbe lagbegbe le to je ipo teju gon la di kole yo pe

Eja ma kira pe aku le aku dede akoko yi bo lojo jojo lodo tiyin. Mo tun wo de lori eto ta pe ni ade le bare ara kore akoya ibe. E ti mo bi mo ba de mi a ma pe sagusagu lo sa to ni o je Olorun wole mi sa to nje mi ni won wa. Oba tin da mi lo lo ni papapa tin ba wi Olorun a ma fa se ti ba ni ife Olorun o ba mi ko. Yes ke. E ku le ka bo le kan si lapa be hun. E ti mo ba tin se ni gbogbo ojo Wednesday ojo ru. Aha. Mo ba tu agbala owe yen baye ba gba wa lo nitori akoko ta ni lo ni kere jojo. A lo sabala owe to ba si se leni. A tun jo gbenu si ganu si.

0: Ola ti re waju omo Ogun ni opo ebi ti mo de alaka fayere ijalogo international prince omo lati fabola mo ko yen ge oku papapa fira na kanakan gbare lo kanakan na andupe ani olorun ani ologun olorun oba ti o jase nonsense ti o so wa di nonsense lori eto amodupe olorun e wo lone ipele mejo to kan wa ta kokko lo o oro kan wa o dabi awada o dabi efe ni ki sawada ki sefe o a fe leyun gbarawade moran aha oro awon asna ni ori ogbade orun ogbaleke eh lanode yi ori won gbade orun won tun lo leke o dabi ere ri itage o dabi ere idaraya ni sugbon awon kankan wa to ye ka koleko nipa ori ogbade asna eh bariba baba beji o san rerin lataro ni akini wa npo kunrin lerin okunrin yi saba rerin ki rerin l'office si won rerin bayi
1: osu pambo
0: iwo na jafele yi ka ma fi koro wa leko pe eh gbogbo to tin le lati opolopo odun omo ji odun ti asna fun ti gba cup ngbeyin ni a o ti le ni ogun odun o le logun odun won gbiyeju ni gbogbo gba sugbon ko bo si in ti won na gbiyeju l'opolopo gba ti o bo si nso mo po le bo si ofe foko ofe niyawo ofe bimo o ti wa damu damu o ti lo le kini ololo ekini ololo ekini kini kini sugbon sibe ko bo si eh for asna ko gbo o bo ba si mi gbiyeju yo bo si hello me eh bariba Allah fe kole o fe ra moto o wa ti gbiyanju gbiyanju eh latopo lopo odun ko bo se o wa mo sorry tinu Arsenal sorry tinu won gba cup
1: o damo supa londo o mogu lo gbe le fo
0: Arsenal se gba cup lati bi ogun ogun odun o le meji seyin yen bi kate pogun odun o le die seyin eh asin wa asin bo olowo won para to cup inu won ma dunnu nle ni bayi pe eh eyin te nbu wa ikeke to wa ya mi lenu ni pe atodun ti Arsenal ti won ri cup on gba awon eyan bu won pupo se wa rodun ti won wa benu to wa denu bo won to ah Arsenal wo won wa ye pere won ye ye won bi won se ye ye won na eh pe eh lagbeja wo eh ko to lo kama yo ti se bo yun lo etan ni eh ko ri yawo fe bo yo ti se kini kan eh ko se kini kan wo na ma wo oro re pada ja sayo gbogbo to tin le towo re o ba yen iwo na owo re o ba farabalẹ makanju makanju eh be yan ba kanju tulu oran igbare o to ikoko be se ko le kokoko be asna won na won ni suru ni olodun pada gbadu awon at last gbogbo won ni boye ke lana won awon chelsea bayi won kaloku panu mo awon man city manchester united man u kaloku panu mo won le bu won le fi won se yeye won won ti fi won se yeye seyin won ti fi won ran ni pe eyin wo eh asna wo sugbon nisin kaloku so pe eh e sa jagba fo le ja congratulate won eleyun be se wa ri ki to lo sodo alejo mi ni role tori mo lalejo ni yara agbara o

0: e ka bo pada lori eto lawa dele bararin ra kore akoya ibe bi mo se n babo oni alejo po loro mi ni ro leyi e je kokko ma gbe won le ni sisen tele eh ara wa alejo yi e ma yi ku o e ja anfani tori pe alejo meta mu ni lori eto loni e se wari bere ma le ko ba munjo alojo repete sara wa alejo ti mo wa gbe wa yi awon alejo ti o se yin lanfani ni afi ke mo yi ku o ke farabalẹ ke gbo dada eje lo sodo alejo mi akoko lori eto laarin iseju perete baba e ba mi ka won eyan wale kan gbo yin e ku dede akoko yi
1: e se olotu aki gbo ara le lokun ati lobirin aki omode ati agba pe akuse oni o
0: adupe
1: ati ku ataro aku opo sin ati ku pale bo odun
0: ati aku odun ni olotu bere na
1: ile ile ati bere nu o
0: ile ati bere nu
1: agbota ti so bota to obe oni sele
0: o ami o ami awon ti o si ti sunwo ri ti
1: won so won so be ni
0: sa e bo lo ba si kada pe to o tun gbe wa lodun ina lo mo ko ja aye re o ni oro mi lekan oda e bo le se je e wa nda sala ifa won yan
1: e se olotu oruko mi ni oluwa to yan labode popola pelu ori ofe olorun mi ni alabojuto diamond amusement park ni lorin number 1 park ni Nigeria
0: number 1 park ni Nigeria ati West Africa ni woro la dulawo baba le Africa gan baba n ka ni meni meji meta ma je won ka meta won le daruko meta won fi pe wa
1: be ni sa gan
0: dupe olodun lori be o
1: to God be the glory
0: to God be the glory baba e ja wo bayi eyin ile odun le ansumo eh wo yi jo mejo mo pe ilu o ti mo ro kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek
1: ati gbara di daada fun gbugbo awon ta fe ati gbalejo wa gbugbo awon rufe nkan awon nkan isere wa lotun lotun la ti gbe won wole
0: lori awon
1: kan isere be ni sir awon eyan so pe ah damo park be se fine to be ye to bi to ko aye yin o ko gba wa mo pe a tin poju aye lo pe lori ofe olorun atuti olorun tun ti fun wa la aye si
0: pe aye to ti fe si
1: aye ti fe si sir be ni sir tele tele ali gba be yan bi 8000 bo lo tan soro bayi a tin gba 11000 12000
0: ka bi esi olorun
1: so pe mo tete pe mo pe dabi mo tete de aye wa fun yin lati sere awon yo pe awon game yin ko ka wa lenu mo ati poju game lo pe lori atuti ko game bi 13 wole bayi
0: orisi bi metal
1: bi metal la
0: metal la mi to tun ti wole
1: be ni sir
0: ko le to wa nle
1: ko le to ti wa nle
0: so lo emi na wo awon kini mi
1: ka be ya no so ise nlo ni damu damu se park awon to wa ni january to ma tun ni nkan to wa nbe ni march igba ta se tuna wo a to pe ah ah kabese ledumari awon to wa ni march to ma tun de be ni may ta wa ba to pe ah ah ki lo sele olo lo ni ori bi awon akosa
0: eh
1: so te ba fe lo ni where sir damu damu se park oni right place lati wa se ri
0: I ko te di gbadan yan ba te se leyun ori e maye park o mi go ton kan o pe ran park na ni ma na park ma to abi e ja wo wa sir eyin mo lo wo wole be yan ba nbo wa be yan ba wa nbo e ja wo lati ru owo wole o ka to lo sori oro awon to ba ko mo le bibo awon tan bo ni ogologun logbon logbon awon so pa se family ticket ki o se ni se kini kan ticket o se ni group ticket o se ni school kini e ja mo lati wo wole e lo lo wo wole
1: olotu 500 na pere lo wo wole
0: 5
1: edegbeta naira
0: apo meji
1: ati muri marun
0: ben sir apo kokan meji ati muri marun muri marun marun lono marun
1: better life lono mewa
0: ah
1: 500 na pele lowo wo fun iwo lo pe ah mu wa pe de abi mi o tete ji abi mo lo bi kan lo sise mi mo lo down sawon kan mi wa tete de o si fe to sori queue fast lane ti wa wa
0: fast lane tun wa be yo ba fe pe lori queue
1: mi o tete lori la mo fe tete wole
0: eh
1: fa iyen ni 1000 naira
0: 1000 naira ni yen
1: lowo
0: oju yen lo
1: ti oju yen lo sir ti ogun ni lapa
0: eh
1: mo fe tete wole 1000 naira mo fe follow normal procedure mo fe to se eyan ti mo ba nlori la 500 naira pere ni
0: 500 naira
1: e ba jomo de ba jagbalagba
0: fast lane 1000 naira
1: eh slow lane 500
0: eh edun agbawo le tori ah awon park mi gan to ye pe be ba de ho pe wa gogi ogede o e wa gogi kaso e gogi mango iye mango to wo re ba kare lo ka o ona lo mo ko lo le o eh awon gan won jo le nlo bo eh bo agbawo le ndasi
1: akoko lolo ni ori be ba dupe lo baba to ni le se wa
0: baba
1: to fe gogo mutumu wa
0: tan baba gogo
1: baba gogo aye
0: baba
1: baba gogo aye ben sir ki nkan sa ti ro awon eyan lorun baba lo so pe kowo wole ko je 500 naira esa but at last e mo din pon re pe even our management at so we kon je odi 1000
0: eyin gan wo pe bi nkan se won
1: se
0: won
1: se
0: won yi
1: awa no mo ye te pon so lo le di
0: service ya se wa se ya
1: se aso sala awon sise
0: ah
1: but baba so o da to wa ko be se fe nu emi mo so 500 naira lori gbogbo ticket
0: e ba awon your subsidy awon subsidy lord awon ti your subsidy re
1: ben like so we pe ko wa si discount mo tele tele awon to mo da mo amon si discount but gba se baba so pe lori gbogbo ticket e ba ta odun yi o mo so 500 naira
0: lori enikan to ba wole
1: to ba wole so okan wa kan wa so 500 naira ti je kan si wole
0: ah
1: olorun lori be sir
0: eh adupe jawo bi ibere ti mo bere lekan pe beyan ba fe wa logun logun logun o fe ko mo le bi won fe pe ah family ticket ni o kini ka ticket so wa iyen ni elekeji se lawon agency awon osisa tan ba yin ta ticket ngboro e ba mo mejeji papo
1: e se olotu eje mi bi je pari si ah ni agency kankan ah ni agent kankan leniwe
0: ko sa agency kankan
1: ko sa soju wa
0: kankan lawon agency abi agency kankan
1: online ni abi offline ah ni online platform te ti le sanwo diamond amusement park ticket odo wa le ti ba odo wa le ti ra ah anybody to soju wa lenu pe kowo wa baba e wa sanwo fun mi ki lo ba yin sanwo ah ni o e ma je wo gberu yin lateyin e ma
0: sanwo fe awon alaga ta nu
1: ko ah ni third party so e le ra ticket wa online anybody le wa ba yin le pe sanwo fun mi yin lo ba yin sanwo ko saye rube diamond amusement park ni kon le ti le ticket wa ra eleke to wa da bere ni pe e le sanwo si personal account any kenny iba je staff diamond park beyan ti se staff to ba claim pe staff lo owo yin e wa san si diamond ana account te le sanwo si so pe wa san wo se e ba mi san wo sa account enikan ti o wa san wo si da mo park
0: pe ko si yen na
1: ko si yen o to e ba san e san wo omo omo gbon ni o ki so
0: ro
1: e wo omo gbon le san
0: e ma gbon sugbon lo le data
1: ki ni la so eleki to wa dabi re ni sa pe lawon to wa fe wa logun logun logun leyin ti o ni o ba ti si asiko festivity ti sha sko aye bayi pe awon nijo nijo awon lejo si e ko letter si wa saaju ojo te fe wa ni pe to awa bayi bayi bayi
0: awa school to fe excursion
1: awa school to fe excursion be ni sa e ti ko letter si wa letter in management o wa treat pe okay o afa ijo te e mu o aye wa abaye o si den ti discount ba wa a je ke gbo aso yo ti jo wa
0: yo ti wa laarin
1: emi
0: o da ko to ri pe won yo da yin tori akoko yin sure tete mo alejo si ku meje ti mo ma gba lori eto akoko ni pe e ja jo wo pelu bi gogo e se wa lohun ri lasiko be yan ba wa nbo boya fun ayeye odun ni o abo fe wa se children day ni o tori gbogbo e papo mara won ati children day ati gbogbo e to kini keyin mu lowo kini o lanfani lati mu lowo teyan ba nbo
1: e se olotu gbogbo eni to ba nbo ti agbala wa o gboro je eni to feran alaafia eyan to ba si feran alaafia ko si nkan ta nfi nkan ija se o yi sagbofinru o ise otele muye o mu bodana abon madabon mugo se o si solo de ke fa fi se nibi tawon eyan ti n sere so a ni awon
0: ogbesanasako lai se ko fe rufi
1: lai se ko be ni sa ta si paye gba rufi
0: na gba lawa ko be yan rufi
1: so awon to ba se pe awon gariga a faye gba awon
0: be
1: awon lohun keke a faye so pa angego green angori siri a faye gba ru nkan be so en te re sagbofinro e le gbebo abadada ni wo si da moda musepa so pelu ro fi olorun na ati ni to abo pelu olorun ati no na awon agbofinro atawon to woso atawon ti o woso ton wa ni gbogbo aye ka ba so
0: ko e wa agbofinro
1: be ni sir so ko si asipamo o e ko sa se gbe asipamo lo wa o asipamo to si wa
0: ni asipamo lo titi
1: be ni sir tori si ti camera wa ni everywhere ton gbogbo nkan te ba si so pe o le ni kan ji o even kan ji ba gomo la keji re a mu o pelu ro fe olorun
0: owo ti o
1: owo te o
0: ojo labala bi o
1: fe be ni sir
0: o da ki to yonda yin baba tori akoko wa tin lo lori abala ta wa yi awon alejo mi keji won ti wa ntu si e ja wo bayi pelu bi gogo e se wa nlo yi asiko dun o na ni gogo omo yo a ma jo yagini yodo a ma se seyin e ja wo se oro akedi e ja gbe kat abi
1: sakedi wa ni akedi wa sa gogo game te ba gba akedi wa mo yin tin so pe osibite ti le ri gba mo akedi wa is the best is the number 1 te ba wa lo de sumi pool wa ko si sumi pool to le badamon park sumi pool
0: lọwọ ta wa yi
1: lọwọ ta wa yi
0: to le pe o fe gbagba pelu e be emi na de le mo ba
1: be aye so pa ajeku joku olodun lo nje vesa
0: kabisi
1: olodun to god be the glory
0: to god be the glory
1: yes,
0: to be yan ba wa nbo ko n fe wa se pool ki se ko mu kan ka to se lọwọ abi
1: be le we o le we ri o le veri da mo pa
0: e mo wa lo le
1: se o sa
0: e na ra ko yin le kan si be se je
1: e ruko mi ni oluwa to yan labode pupo la pelu ori ofe olorun emi na labode to diamond amusement park ni lore
0: to adupe pupo lowo yin pe a tun gba yin lalejo loni e je yan da yin ke ma lo e ma lo gba call e ba n pe number ke to ma lo e pe number tan le ma pe yin si o 08026777 31 52 52
1: ẹ tún mú
0: 00 08026777 31 52 52 ṣé wọ́n lè mọ̀ pé láti sin
1: lọ
0: ẹ mọ̀ pé nọ́mbà wọn ẹ fún ìbéèrè àti nǹkan mìíràn tẹ bá tún fẹ́ mọ̀ nípa wọn ẹ mọ̀ pé nọ́mbà wọn.

0: sí.
1: Oye, ma, pe wole ba yo. Ki o wa ra ojo aso tele ko ma oro.
0: Epata yi wa si.
1: Ki a fe leyi ka fi mura wa sile fun ipade alagbara ti o wa yin lola odi.
0: Epata yi wa si o.
1: Sugba eje en sojo po le awon eyan tin pe wole loko keje. E ba wa special apostle Ajayi Okasanmi, e ba n ki awon ara ile ko to ri pe a ma soro ase jade
2: o. E se olotu. Eyan ara ile lekan se ka bo. Olani o, Olani eto na ti o ti wole tan.
1: Beni.
2: Ogun kogun to ma de wa lowo ta ni fi wa Olorun je ko se.
1: Ami, ami loruko Jesu. E ka bo sori eto sa. Eyi baba wa woli Moses Ademola, yin na e ba n ki awon ara ile.
3: Ah, mo ki gbogbo ara ile. Gbogbo te ba ti n gbo mi. Nipa agbara je Jesu ibukun Oluwa yo mo sanle wa lori o.
1: Ami loruko Jesu. To e seun e kaabo sa. Ei baba wa eyin ti e ti fi fere wole ntin yamu ni bra sugbon e ba n fohun ke awon ara ile.
4: Mo ki gbogbo ara ile o. Lagbara Olorun ire ayo ibukun ta n reti a o ri gba lola o.
1: Ami loruko Jesu. 0913655652. Hello.
5: Alaafia fun yin.
1: Alaafia feyin na sa.
5: Godwin Nana Jori.
1: E seun baba Godwin.
5: Fata.
1: Iwo si o.
5: Iwo si. Ile kwa yo yo sile fun kaduku wa.
1: Ami, ami loruko Jesu.
5: Ojo ni diwo lola loruko Jesu.
1: Ami o, ami o.
5: Ofo yin abale.
1: Ami.
5: A o sha si ori o.
1: Ami o.
5: E ba mi ki gbogbo wa fa wa nbe
1: yen. Eh, awon na ngbo yin baba Godwin. E se gan. Adupe 0913655652. Ela nfani lati pe wole kawon eko ati riju Olodumare ti won be lori eto ki won ma so gbolohun aso tele kokan sinu aye yin eyi ka ma fi leyi ka ma fi mura ara wa sile fun isoje alagbara ti o waye lola ode. Hello.
6: Hello.
1: Hello, e kuro le o.
6: A kuro le o, e ku eto.
1: Olorun ni baba wa to ko ti yin sa.
6: Ajo Mike ba mi tele ni won je.
1: E seun lati.
6: Lati GSS.
1: Lati GSS kile fe sa.
6: Hello, adura ni mi o
1: de nkan mi da. Eseun, oya, e mo sabi adura.
3: Olorun agbadura fun yin.
1: Ami Jesu.
3: Gege bi akori yin ajo ifata ti osu yi, oni ibukun Oluwa wa lori mi. Ara ibukun Oluwa ni alafia.
1: Yes.
3: Alafia te nilo anu Oluwa dale yin.
1: Ami Jesu.
3: Ara ibukun Oluwa ni oro ohun. Mo kede re gbogbo bi te tin pongbe owo ibukun Oluwa ko mo ro le yin lori.
1: Ami Jesu.
3: Nipa agbara je Jesu igba to ma fi di ola ta o pade testimony le gbe wa o.
1: Ami Jesu.
3: Jesu Christi Oluwa wa.
1: Ami, ami, ami loruko Jesu. Hello.
7: Hello.
1: E se won e ku ro le o.
7: Yes, e ku se Oluwa.
1: Oluwa ku se re mo.
7: Mo pe kan gba to ati mi na pe Olorun ko siju anu re wu mi ko panu re de mi wo ni gbogbo ona.
1: O ye mo sami adua. E mo sami adua.
3: Ki Olorun ko gbohun yin ojo ipoju.
1: Ami Jesu.
3: Olorun Jacob Israel ko si oju re sin lara.
1: Ami Jesu.
3: E gbo gbogbo nte ti nkan le pon ni dada ilekun re si ohun.
1: Ami Jesu.
3: O su yi o kede re pe ibukun Oluwa wa ni ori mi. E gbo ori yin bayi ki ibukun Oluwa bere si ni sise.
1: Ami Jesu.
3: Gbogbo to ndi lowo ina le ko loruko
1: Jesu. Ami Jesu.
3: Jesu Oluwa wa.
1: Ami, ami, ami loruko Jesu. Ago melo ni soji yo waye lola baba wa special apostle Ajayi Okasanmi?
2: Lati ago merin si merin abo. Ile ijosin ati wa ni sisile fun awon eyan.
1: Okay.
2: Even lati ago meta. Even ba se kuro church ni ti ba de church awon eyan ti wa n church. Ko se fun eto ola o. Lati je ka eyan mo pe gbogbo
1: igbaradi ti o tin lo.
2: Ago marun ku iseju ma dogun gangan ni a ma bo sinu agbami eto lola. Wa ago merin merin abo. Agbala church ti ma sile. Awon olorin emi atawon afofere fi gbe ogun orun sokale won ti ma sise lo so ki gbogbo wa ka ma bo lola yen se mo ke gbadde se so tele omi ni a fi n gba adura olorun ti pese omi ta ma lo lola moto na to ma ko awon eyan pada si bi kibi ton ba ti wa ni agbegbe ilorin
1: lẹyin ta ba pari soji lona
2: lẹyin ta ba pari soji ai gbogbo moto yen ti o ti eto ti to security o ti wa dede bo se ko atawon to n gbe moto bo atawon to n gbe keke bo atawon to security lagbara olorun ko si nkan to ma sele so internal ati external ati awon to je pe otelemuye gbogbo wa lo ti wa ati spiritual
1: eh to adupe
2: wa nle so ka ma bo lola ka wa gba ibukun ti wa lola yin
1: oda e seun. Hello.
8: Hello.
1: E seun o.
8: O mother selese adejuma jp lati gakan bi lo
1: so. E seun mama.
8: Oye
1: e mo sami adura mo e mo sami adura
3: Olorun yanu agbadura fun yin.
1: Ami Jesu.
3: Mama Elri anu gba.
1: Ami Jesu.
3: Tori pe e da Jesu mo pe Jesu n dahun si adura gbogbo ilte tin kalekun ni daada loni ojo re ko ro leyin lo
1: ami jesus
3: agri ka ninu bible bi pe ota ma so ibukun olorun di radarada gbogbo bi ti ota ti joko lori ibukun yin ni oruko jesus oluwa be ibe o
1: ami jesus
3: jesus oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesus hello
9: hello hello e kuro le
1: e seun sir
9: emi na ni mo pe ni si mark ba mi dele
1: won ti gbadura fun yin baba won ti gbadura
9: mo fe kalaye n to sele gan
1: eh e ja se bayi baba baba mo nbo hello sir hello baba hello baba won ti mo fe ke se re tori akoko ta ni lori eto kere jojo won fi number lede lanfani lati pe won leyin eto ki won le gbadura fun yin dada alaye te ba fe se e o le se be ka ku se bayi eh baba wo le ba fi number lede ti won le pese baba wa ti won pe tan nisin eh be ba ni eyan laye ka yin e jan ba yin ko number ile ke pe won leyin eto
3: 0701
1: e wa te 65
3: 36
1: e ja mu le kan si
3: 0701 6 ni marun
1: e wa te 6 lona marun
3: 36
1: number yen ni e lanfani lati pe won leyin eto ah ojo si te lo bo lati

Eka bo pada eshe te yi kurumbe ekunrere iroyin agbaye na re ni se santale are Bola Ahmed Tinubu ni o ti pase o fun awon ile ise oba ti mo lawon eka ijoba ti awon lajo lajo to je ti ijoba mi lati tubo te pele mo nilo ilana igbalode lati ma sise o gaga bi ara igbiyanjo lati le mu akoyawo ati isese dede wa o ninu ile ise oba nigbati n soro nibi iside ipade apapo awon osise oba lagbaye todun 2026 wa yeni lu Abuja loni are leni ti akowe ijoba apapo ile yi church akume sojo fun so wipe awon ajo to je ti ijoba na won gbodo ma lu awon ilana imo ero ati igbalode kakiri awon ise won labele ati lawon agbon mi o tenumo wipe ilana owo sowo oni ko nilo pe won lo mo o nitori imo ero akoko re ona ni awaye are tinubu ni o ti o so wipe ase na o ni o wa lara igbiyanju isejoba ohun lori ati mu atuto ireti odun iyen ba oro ile ise oba ati lati le mu akoyawo wa ninu ile ise oba alaga igbimo tekoto lori ilana igbalode eto iroyin bara lo soro imo ero ati awon oro mi adedeji standing olajide oni o ti pe fun kiko imo ero lori eto abo yen gbe igbese jade o lo ati gbogoti ijinigbe ti imo awon iwa odaran mi ni ipinle oyo olajide ti o fi ipe lede nigbati n fi imolara han lori isele ikoni ni papamara to waye laipe ni ijoba ipile orire ni ipile na nibi ti awon agbebon ti royin ti je ki o de mimo wipe won ko awon mo ile eko ti mo awon olukokan ni papamara o lakoko akolu si awon ile eko kan ni ipile na ninu atijade ti won fi lede latowo eni to je abesekawo re lori eto iroyin ohun ibaradu soro tolu mustafa je ki o de mimo wipe asofin na oni o kadu pelu awon molebi ti won faragba isele na eti o si fi imolara han wipe ijoba ipinle oyo gbagbagba oni won duro ti awon molebi na ti imo awon olugbe agbegbe na latari bi nkan sere nipa eto abu na o tenumo wipe won awon ajo esho alabo won nilo ati ma lo ilana igbalode se ifimufile ki won si ma fi topinpin awon karambani eda Gomina nigba kana nipele Anambra Peter Obi oni o ti gbarata korojo lori bi ina eto abotu yi ori wuga wuga nila ye ti se tun ba mo bi na erun ati bi ise ohun ose tun se tun ba ngba le kan ti mo ini lara nipa eto oro aje kakiri ti buturo ile yi oro ni o so ni itele ayewo ati bi won se ni pe o we moyan kankan lati dije dupo lati dije du ipo are labele ninu egbe oselu ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Obi leni ti o je olu wapo kondondon ninu egbe oselu na oni o sise loju egun oro ye nilu Abuja leyin eyi ti won se ayewo fun eyi ti o je ki o de mimo wipe eto ipolongo ohun oni yo da lori isokan apapo ile yin eto abote mo idapada eto oro aje ati akunyawo awon adari o je ki o de mimo wipe iso ile yi di otun gbati eto isokan oni yo je kokogbogi o ti o ma be lori isejoba ohun ti won ba le dipo yan ohun lodun 2027 nigbati nba awon onroyin soro leyin ti won se aye fun wo fun tana eni ti o je omoye nigba kana ninu egbe oselu labor party lati dupo are nje ki o de mimo wipe isejoba re oni o gbodo da ireti ati abo npada ofun awon mo ile yi ne bayi na ile ise oba tin ri si oro eto eko ni ipinle Kano ni won ti kede ayeye isimi odun ide
ẹkẹbi fun gbogbo awọn ile ẹkọ ijọba ati ti awọn aladani kakiri tubuturo ipinlẹ naa ikede iye ni o waye ninu atijade eti won fi lede loni latọwọ eni tin se adari eto iroyin ninu ile ise oba naa eyin musibao ya kasai gẹgẹ bi o se so ase naa ni o wa olori pipe awọn akẹkọ ti won gbe logba ilewe won gunle isimi won bere lati ojo apameta ojo keta leni ogun osu ti awaye ti won se pada si ile eko won lojo aiku ojo kokan leni ogbon osu yi ngbati awon toku ti o je pe won bere aye isimi won fun odun sala na lati ojo keji leni ogun osu yi tin se ojo jimo ti won se pada wa si ile eko o wole ni ojo kini osu kefa tin se ojo aje ile ise oba na bakan na ni o ro awon obi te mo awon alagbato lati ri dajo pe won wa mu awon omo won iyen ni akoko eti won ni awon ile eko na yo di gbe tipa fun aye isimi na ti pe won si mu won pada wa ni komo kobo iyen lako lojo gogoro eyi ti won pada wole kuro laye isimi odun sala na adari agba yanyan leka eto iroyin ohun ilu koro nile ise nile ijoba ni ipinle Kano Sunusi Tofa oni o ti fe sokan gomina ngba kana npile na Rabiu Musa Konkoso lori wipe o nsese legbegbe o lori ati le ri daju pe are Tinubu o pada depo lodun 2027 ninu eto idibo apapo ti o wa ye Tofa leni ti o fi oro ilede loni lakoko ti o farahan ninu eto iforo wa ni lenu wo kan ni ile ise agbon gbaworan kan eti iko akoroyinjo ikaniye ti o se akale re eti o so wipe gbogbo ipade te mo awon oro mi yen laarin awon egbe alatako ti o je ikan ati egbe oselu tin se ijoba All Progressive Congress oyi ti o jiyan oro wipe gbogbe oni oni o je pe o owuraba ati pe ki are Tinubu ki o depo lekeji o wa fi esun kan o fi esun kan wipe gomina ni ipinle olowo Abakabi Yusuf o ni o fi opo gba kan si are Bola Tinubu lori ati tokoso re eti o si je pe o ni imo si kwankoso na ninu nigbati o wa nta fipatalari oro wipe opolopo awon eyan ni won je jade o lakoko ti kwankoso na ti o nse ayeye kan iyen ni ipinle ohun eti o juwe re gege bi irolasolasan egbe awon ajimefun lawon ileko fasiti to je ti joba nile yi aso ni won ti koro oju lori fifari apakan dapakan si aise dede o lori adeun sisan owo osu fun awon oluko na ni ti adeun odun 2025 ti won se pelu ijoba apapo eni ti o je alakoso ekun ipinle Kano ninu egbe asuna Abdullahi Muhammad ni o so oro yi lakoko ibawon oroyin soro ti o waye nile eko Bayero University ni ipinle Kano na loni eti o so wipe oro ohun oni o je edukoko mo adeun eti won to gbobo pelu ijoba lodun ninu osu kini odun 2026 eti o wa kilo wipe o gbo oro ti o jo ma ti adeun ohun ona o je bi pe won ti n dokun igbagbe lori bi o se je pe won bojuto ade ohun ati sise amulo re ni komo kobo latodo igbimo tin to pinpin egbe asuna wa ro ijoba apapo te mo awon ijoba ipinle lati se amulo adehun ohun ni sansan ki alafia ki o le tubo ma joba o lawon ile eko fasiti ile yin iroyin agbaye le tete si lati ikan igbon safe Diamond 88.7 FM tuta kamale le lorin ngbati a ba pada de lati odikeje lenu idanu duro ranpe yi oni a o ti ma boyin gbo iroyin ile okere iroyin okowo amulodo te mo iroyin ere daya aroyin e ma se yi kuro be adeton

0: e darapọ mọ wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadan re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
1: E kaabo pada eso te yi kuro nbe iroyin agbaye na o nte siwaju iroyin lo kere ajo eleto ilera lagbaye WHO na won ti so wipe ifurasi arun Ebola ni won ri oni orilede ye DR Congo ti ma Uganda iti o si ti gbenu lo si bi egbeta ti iku awon eyan ti to mokandini ogoje iyen lori iseleru arun na ni eko na adari ajo ohun Tedros Ghebreyesus oni o so oro ide mimo leyin ipade pajawere eti igbimo ajo ohun ti o se oni lo Geneva loni iroyin okowo igbimo ti o ri si ilana owo nilere ifowopamọ agba ilewa ni won ti fo nsokan lori ati duro lori ida owo ele ti o je ida 36 o le owo marun ni itele pipari ipade elekarun le ni odunun ru re e to waye onilu Abuja loni gomina ile ifowopamọ agba ilewa Olayemi Kadoso ni o kede ipinu ohun nigbati n ba awon oroyin soro leyin ipade na eti o se alaye wipe igbimo na ni o fo nsokan lori aduro ati duro sori iye na ipinu ohun ni o waye nibi eyin layin awon osu eti ile ifowopamọ agba ilewa na ti won tin mu ti be mu adeku ba awon nkankan ti o jemo oro ile na lati bi osu keji odun 2026 eti o si je wipe won je ki o de mimo wipe awon ti duro lori oro yi yen lati nu osu kokanla odun 2025 iroyin amulodo igbojumo ka olokowo nile wa Nigeria to to je arodeyo eyun Pascal Okechukwu tope eyan mo si Kubana Shipres ni o ti so afomo oro wipe are Bola Ahmed Tinubu ni koni igbo ifokantan sansan ninu ohun latari bi o nse se atileyin tele re fun Peter Obi lakoko eto idibo apapo odun 2023 nigbati nso lori ero ayelujara pelu eni ti o je igbo ojumo ka loju opo ayelujara ni eyun pela eni ti o je olugbega fun nightlife na ni o gba wipe o nti sese tele ri o fun obi sugbon ti o nti yi ipinu ohun pada olori oro eto oselu saju eto idibo odun 2027 o jiyan oro wipe aseyori npa oselu o ni o dalere ilana ati awon eni ti o ni ti mo awon igi leyin ogba o tenumo wipe are Tinubu o ni o je wipe o n gbadun bi awon eyan se nse ati leyin fun kaakiri ti buturo ile papa julo latodo awon gomina Kubana Shipres bakana ni o fi patali talari oro wipe ohun pe bo n se gbajugbaja loju opo ayelujara ko ni nkan se pelu oro eto idibo eti yo waye iroyin ere daraya alaga igbimo awon olukoni bolu alafesegba nile wa Nigeria Landa Boso ni o ti fidi oro mule ifere olori ati di alafo olukoni yiko agbabolu ile yi ti ojo ori won je odun merin metale ni ogo ti won je okunrin eleti atumo si olympic Eagles boso leni ti o ti sese tele ri le waju oriko agbabolu lokorin ti ojo ri won be laarin ogodun to si ko won de ipele ti o kangun si ikangun asekagba quarter final ninu idije FIFA under 20 World Cup lodun 2027 ni orilede Canada oni o darapo mo awon oluwapo mi na bere ti atire eni ti o je olunlowo olukoni teleri Samson Siasia ati agbabolu teleri Daniel Omokashi lati gba ipo olukoni iko agbabolu ti ojo ri won be laarin odun metaleni ogun na nigba ti nsoro lori oro ohun boso je ki o de memo wipe o aye nbe fun ohun lori atile gba ise na yan ti ajo ti boju to bolu alafese gba ile yi ti won ba fun ohun laye ti won si se ipenu to mo de mo ga ipin peju na ni alafila nibi ni ultima gepete lori iroyin agbaye wa furo le toni sugba ko to di pe alo egba won koko amuwa o lekan si ati mo wa fun yin ninu iroyin agbaye role toni wi pe are tinubu pase fa won ile ise oba ti mo awon lajo lajo to je ti ijoba lati tepele mo nilo ilana igbalode lati ba sise won egbo ninu iroyin na wi pe igbimo te ko to nipa imo ero nile igbimo asoju sofi le wa gbatodo alaga won nti pe fun nilo imo ero nipa eto abo ni ipinle oyo latari ijinigbe egbo wi pe egbe awon ajimefun lawon ile eko fasiti nile wa asukoro oju lori FIFA FIFA o apakan dapakan si ninu sisamulo ade onipa owo osu todun 2025 lawon ile eko fasiti to je ti ijoba lati le okere lati je ke ti yan odiwe pe ajo tin boju to eto ilera lagbaye WHO jabo iroyin ifurasi arun ebola egbeta ati ku awon eyan mokandini ogoje o lo ile de DR Congo te ma Uganda egbo ninu iroyin okowo wi pe ile ifowopamọ agba ile wa CBN duro lori ele owo onida 36 ole owo 5 latari ikominu awon awon gogo nkan ninu iroyin amulodun lati boyan gbo ninu iroyin agbaye na wi pe Kubana Shipris so wi pe are Tinubu ko ni fokotan yanyan ninu ohun latari bi ohun sesese sayin fun oludije dupo are lodun 2023 labe egbe oselu Labour eyan Peter Obi lakoto ninu iroyin reda ya lati boyin gbo pe landa boso fidi oro mule pe oni fe o lati gbase olukoni ko agbabolu ile yi ti ojo ri won be laarin odun metaleni ogun to fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa ele pe eka ikoroyin jo wa sori ero banisoro yi odo esan o kan efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan o kan efa odo efa eji eji arun eji efa adeyemi adewale loko iroyin na jo lede gesi to si je olotu re ayodeji ayola lotitu sede abinibi to si ka si ti igboyin e seun teyan ikani ikejidini adorun ole owo meje layo iun diamond fm adupe o ere gbogbo o di lola lori awon iroyin wa orun ayo laso a ni tojo orun dojo iku

0: adupe fọlọrun wa bi alaura bi baba ti mo be ti o mo be to nipa kapa lagbara lori nto da
1: olohun se o
2: dupe o
0: eh ri a mo dupe gbogbo gba to bi olohun nikan na ni gbogbo e
1: adupe o
0: eh wa ri to ba dun to dun to dun daada bi ilu dudun olohun eleduwa ni
1: be ni
0: to ba so to so to so daada bi ogi da ogbo bi na ka bi papeti amala
2: ara lorin ogbo
0: mo lo olohun na ni so ara lorin ni mi
2: na omo lorin o ti fi pete di Awa na la ran won o.
0: Ato bo la wa si.
1: Won idari.
0: E se wa the law.
1: E se won o.
0: Ni ti o.
1: Ami o.
0: E ma ma se gan.
1: Ami.
0: Eh to de bo ni thank you very much.
2: E se won. Alaji tun de
0: bo. Baba e ma bo wa.
2: E ma bo. Omonike thank you very much.
0: Se Omonike. Thank you very much.
2: Alaun si.
0: So ru pe very di e di meta.
2: O di meta ni o.
0: Eh baba. E so mo kini.
2: E begini city.
0: Egbe city. Egbe si be. Eh ko ya tun wa so fun eh isajoji nbe. Eh. E so mo kini roro gede hun daada. Former da wiwa ten soro si one friend yi.
2: Ase baba tun le ni one friend.
0: Ah, o si bi ti si o si o. Mama ka di alembo mi na.
2: Be ni. Alaji tun de bonuje.
0: Eh, ya ba ndele.
1: Be ba ko yo ko lenu ya, ele na ni nodo baba.
0: Ah. Ya ba ndele.
2: Mo ti gbo.
0: Eh eh. Abi Olorun mo yowo be lowo lara yin baba.
1: Abi o.
2: Baba na ha pato.
1: Ah. Ya ga sa mi.
0: Baba o ni sa mi eni eleni. Won je ki bo mo da won awon jojumo.
2: Okunrin. Okunrin.
0: Baba e so ko yin bi e ti wa. E te tori e wa.
3: Emi ni Kayode Olajimeji Peter.
0: Eh.
3: Mo wa lati post office. Eh oro ti Femi Oye niji ti mo wa ni bi de dogun bayi na ni
0: okay
3: o de ni bi a ba soro pe boya ko yoju tabi kam bawo ni gbogbo adin to se na ko ti re kankan mu se
0: eh gbon kankan latodo re ti ba se soro yi
3: ti ba tin so
0: se ile ile na olohun ti gba balance ni abogba olowo
3: olowo ti gba lo so fun mi
0: mm
3: be ni olowo ti gba lo so fun mi
0: iya ba ndele
2: montan
0: kele jo so
2: emi pe won ni awon o ti gba sugbon on to sele ni pe eniyan ohun gan awon gan ko fun le pe na pe ohun to gba awon bo gba awon mora bi pe titi ola awon o rewo fun baba sugbon nisi awon ti wa ni ka awon lo hale mo pe o wa so fun awon pe ki osu june to pari wo te won lowo
0: june ewo
2: june to nbo yin
0: eh o jina no loju won o
2: to
0: abi kile ni mo bi
2: o won fun abi aso ogun
0: eh o ro ko jina nu abi
2: mm
0: ko jina
2: ko jina
0: ah ah ele mori to wona ku baba
3: 400,000
0: se awon mo mi ti o si lawun ni ku leko se won mo npa ro yen
3: ko sin to kan mo the problem to sele ni pe bi obi ba mu bo npon lo ye ko jo mo ko to di pe o san owo yi o ye ko je ki eni yi o mo ko so fe mi gan fun ara mi pe o n fe se bayi
0: eh
3: o ti se tan
0: eh eh ko to di pe
3: yo lo san balance yo lo san deposit yo ile
0: ile te ni e fe ra
3: ni
2: ti o wa pada je ra mo
3: ile to ba mi ta bo ti fun ni owo I know so what I'm going no deposit to one son. Don't you need to tell you, Benito, and only your ya me. We are calling 60 lossy bed. Don't you lose some woman? If you want to have a blame, oh, by the can you lossy bed? Only pay 10 long. Tabby back.
0: A big go to the quarter.
3: I go to the pay your son, who are good jackie, and you lost on. If I told any one, won't you son 1 million bed? But then he debate alone, need dear man. But you only lossy bed, well, because you took fishy. Pe n tin ba fun ni kin sa fun to oro ye sa dida to de send to wa ra le lodo mi to fe san balance na ngba ti oku nu le yen o ti ti mo set tu yawo mi lo to fi be yen le to lo gba owo ti bi wa gan ba se tun san na kun ni owo ikuru wa kala o san 300 le kin le keji bi ni ti o ma ti ti de sin ni bi odun meji bayi
0: owo yen wa ku 400 bayi
3: 400,000 ben sir
0: eh ese laburo yen ni wa
3: ah aburo mi ni nidile ya mi ile ya mi
0: nilu ipe wa yin na
3: bene
2: abi ilu baba mi nu bi asan yin
0: ah ilu baba mi ni ogbo awon ilu to da awon be nu
2: baba ti mi mo ogun oye ti e wa nbe
0: eh
2: eh eje yan wa
0: ipe o si ni baje
2: amen
0: lori baba mi oba toni nipe eh gaga bi e ri pe mo slow die be tin soro eh furasi mi ndo je slow nbe ni pe won bi lagbaja le mi won bi mi le lagbaja ko kan ka saanu are ni abe ri wa
2: ben
0: eh bi oro yen ba si wa laka kiju bayi lo won pada wa ba yin pe ah laburu re na be awon ti won wa won mo won o le gba o
2: abi ngboro si bere won si
0: won o le gba o oda se ati yin atohun enikan kan gbo ni le nisikun o beere lowo yin enikan kan o beere nkan kan
3: enikan kan o pe mi ko beere anything o to di pe mo wa si bi mo ti pe o na mo to se ara ta lo ye ko pay for ni abi mi ise yi ise re ni mo ti fun yin ni bi odun kan abo lati fi na pe to ton ba re yan kan ta kan fun mi lowo ti mi ise to de nse ni on tale on rale on gba yan sile to ba pe mi ni ba ti isan balance ti mo ko sinu le anything ti mo ti ni foro e mi pa won ti le mo mi lori eh gbogbo na mo fi soro mo to ko ye koro yi ko ti pe agbe si eh ita gbangba ni omo Nigeria kan ba wa da si wa bo ti se gba wo ifun mi eni to n lo pay for bayi o pay for mi oni ko de bi be
0: se wa ma dajo ba won abi ya ba nle
2: eyin o ti mo eyin o si nbi
0: e ba da jo ba
2: eyin o si nbe
0: eyin o si nbe
2: eh
0: n do ba dun wi na ni o so fe yin kinu ti o le dun ke le ro pe ti yin na ni nse
3: to
0: arakunrin te wa da ko yi e wo e ri e ma nta se e da ko un gan lekun rere lo ko ti won mo ni le lo ko lodo leyin odi eso kore lori ategun bayi ilu re lori ategun bayi ile won ni ilu re eh no eh kwara abroad le ina omo ni ke kwara abroad un baba na
2: won de money won bi won
0: so won ah bi ti se isojo
3: mi ran ti o ko le ni
0: eh
3: sugba femi oye niyi na ni mo
0: mo omo ipesi ni
3: omo ipesi ni o de ngbe ni ilu eko to n se agent
0: se agent n so on ba ba I malay ma se o gbogbo be ti re gbo won e ti awon eyan ti pe kika kika
2: ori awon ni fe kile agbo le riba
0: I'm
2: se kan ba rin ni te gbogbo e lo pe wa
0: eh awon e be lo nbi kan
2: na ro 3 million a se ri gba laarin ose meji ngba tan daruko lu
0: npo lerin I'm a yubelu mbi kan
2: be lo nlo
1: ni sale odo wa
2: n to mo wu le fi oro sabi an so
0: ya ba dile
1: ni sale le wa
3: e
0: si se lori e seri be ba mo dile dile iru re na ati se nbi ta wa iri won so wu fulu
2: won so wu laarin ose meji o
0: tori o ko te nda ko un opo nje be o ko da ni lu te ni won ti bi gan a re ni to ko won jora won lo gba nibe ama te ba ti mo ko leun
2: eh eyan so we se mi ke mi
0: eh e ma le to wa mo
2: tori bo gogo e ti ri ngboro bayi ko ye kin
0: e fo ko yen e kun rere yi to je yin oruko ile gangan o ko lu e e fi ranse si ya eh baba lu agu re lori eto ni agbara olohun a rojutu e
2: amen
0: e toro un le pe eh ngba to won wa gbele eyan wele na ko re ti o gbe ko ti wa gba island ayin o
1: gbele
2: ngba o ba lo
0: o si mo ya ni pati piti piti owo
2: won ni ogere ali mi won ti tin lo ta ti ri lo oga wa bi lo ni ah o si ya ki awon e mo islander
0: oko to gbe lo bo wa ni se kankan to n tesi ki lui bo wa ah oni mi ti wa lori ko ke
2: na do si le o mo pe bi wa
0: baba e gbiyanju oruko omo nike woju glass un se ngbo baba parade ka wa tesiwaju baba eyan mo lo nti baba
2: ti jome jo
0: e se ba ti so un e wa gbe fun iya eh lagbara olohun yo je sise
1: amen
2: amen ni wa lasan
1: amen o
4: araba ni baba eni abalaba ni baba diamond 88.7 FM ah wa lara

0: dupe lowo olon odun tun de ba ayu tun de lo ge fina bi omo lodun abi
1: o yo gboro para e la
2: a lo ga lo meran bayi ni
1: eh
2: a lo ga lo meran mi ata
0: eyin ti e ti le la na bi be
1: se ki se loni
2: ah olanu
1: olatoni
2: olani
1: e da ku gbo eyin ara ga e ma fura sokunrin kan o oko la ko kan bayi
2: a bo ara ni awaji o a waji o a bo ara ni o
0: nika
1: kese yan to ga
0: e ma describe wo yan mi ni
1: be ba ti ri to te ko firi re lara giniga
2: emi ataraji na la lo
1: lara o
2: emi ataraji na la bo
1: emi olo o
3: ah
1: eyan ba pe
2: hello
3: so ko
2: to
3: so
2: olo ni nse o
3: ah se mi summer we come so
2: okay
1: lati bo
3: lati lo ngi
1: o ya o
0: eh soro soke to
3: koda e kro le yes sir e dokun sir mo ni so kan ni mo je to ni pe ni joju o pe alaji sun se go to mo wa ra ile kan ni laduba bi wan e ka ni to leyin bi osu mi lo kan lati de kita wa ko te ko je pe kon ati document to mo ita se ka to to la
1: era era ko su ko legbe bi te wa mo ni interest gan lori oro yen ni o
3: mo wa tabi a 2 plus lara ile yen lati se document ati bacon sori ile yen
1: eh
3: to sa to bi ba to wa to bi osu melo kan sigba yen ba ti mo se we mo ada pada fun won to ta le yen fun mi
1: pe ko sign ti won
3: ko sign ni we yen eh to ko wa lo n gbe document yen sinu bootu moto ore ohun kan pe ni lati relocate lo pe badan wa fe sign we yo san dodge mi
1: we yen won ti a gbe lo badan bayi
3: polo ti gbe lo badan gba yen to o sa wa se die si won a so fun aburo mi awa lo arrest e abiyo civil defense awon yen sa force o sign we yen to ba to wa sign we yen to sa tun wa se gara ni o de ti lo lati fi se ise lori ibe to ba to sa wa pe mo kan gbo kon ti fi wu be kon be aburo mi lo wo
0: ah
3: ene ke lo pa aburo mi lo lobo wa ni won ti wu be kon ku to ba to wa sa won a lo bi wa lo yoju si won o sa se orisirisi won sa ni kan mo wo ri pe awon o le ni ambe je pelu condition mi nkan kan
1: awon to wa le mi fun yin abi won so pe ko si wahala
3: won ni ko si wahala ni won ni ko si wahala ni gba yin
0: ah ah
3: to sa to wa se die si won se ri pe ere to ta buro mi lo bo to won abun mi so wa lo be pada won na ti se fe si bi le won to wa bu le won to wa ta papo mo ile to wa le gbere mo fun elu mi
0: ah
3: so emi sa wa abun mi won sa wa lo be wa gbe fun fun en to ta fi mi mo sa ba yen so lesa ni a ti sa fokan ma ko si wala gugu en to wa jabure en to ta fi mi wa so bi pe o sa n kipe mi o sa n so oru siri zoro ke so bi mi o sa sta won se nkan kan to mo sa ti se gbo opolopo gbiyan ju lori e ko ti so
1: wa ne ki le fi awon se
0: awon ni lo so ko ko si wala
3: won ni ko si na ta bi ma fa awon se nkan so fun mi lo lo ni
1: ah se ladu wa le ti ra
3: be ni sa
1: ne le no
3: bẹẹni sa
1: ṣe igboro ladugba gangan awọn ile ti nbẹ lẹyin lọna odo ẹja un ni
3: bẹẹni ọdọ to lọ sọna to jade lọ sọna bi ọna sadam lẹyin ọna
1: ẹna ni ọtọ wawun yẹn wọn ṣe ẹja lọna bẹ
3: yẹn bẹẹni bẹẹni
0: sa mọlẹbi mi mọ maapu gbogbo ẹ
1: abẹrẹ ọrọ tọ kara lele yi o mọ sáwàdà sí o ah ṣe ilẹ yẹn ṣe ẹnu ladugba náà lọjá sí kò dé mọ lubi
3: rárá sa rárá
1: kí lorúkọ ẹni tó talẹ̀ fún yín bẹ̀ yẹn
3: orúkọ tó kọ́ mọ̀ tá ń pè é abúlé ni bẹ̀tẹ̀ orúkọ rẹ̀ gangan mo lè sẹ́ǹdì ẹ̀ sí
1: ọ̀dà ẹ mọ tí ó ṣẹlẹ̀ sá
3: bẹ́ẹ̀ni sá
1: ẹ dákun jọ mẹjọ ẹni ká burú yín yẹn kó mú yín wá
0: bẹ́ẹ̀ni
3: kó dáadáa
1: ní diamond ń bí
0: wẹ́ẹ̀kẹ́
1: bí aago ẹ dákun ẹjẹ́ òdìjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọlọ́jẹ́ á máa bẹ dáadáa àmọ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ yìí emi o sa won igbese kan mo se beere lowo yin yen
0: ben
3: yo da sa
1: ah mo le yen nbe le yen daada gbogbo nigeria ni ngbo pe mo wi be bayi
2: ben ni emi gan gbo
1: tori ewe ati molubi ati laduba se gan gan na kon
2: ben ni
1: ah araji kayode oju osi ni ti o
2: ami o
1: e ma ma se lagbara olohun
2: amen
1: eh ma nte ma se
3: yes sir
1: ta ba pari eto yi ma pe number mi jade
3: good sir
1: se ngbo
3: mo ni na wa yin lowo alaji
1: eni Olorun si
4: o ti pari
1: te ka fi saanu mi ni pe to ba di lola e kan pe mi lati ran mi leti ni
3: o da bi ago melo so
1: bi 12 tori to ba tun si di 2 am lori ate
0: o be lori afefe o
3: to wa lase ma ku yin lo afefe
1: gbo e se gbo
3: e se gan ta
1: o do ni ti oruko yin le kan si
3: Samuel Olufemi sir
1: Samuel Olufemi
0: o da Olorun o se
1: Don't say my queen. Order, mo. Ah, neti daha, ah, ne dabi.
2: Benny.
0: Ah, see, le dajo.
1: Suma ikweni jau juteni yini.
0: Ah.
1: Na luku milara. Nta wan me, to sa wan me. Te evi di alumangiri si titi ni.
0: To.
1: On wak ba yin ju, o ton wa se ba yin. Pelu condition ye, o ye ke wo si ni.
0: Eh, wo se.
1: To ba je be, lori. Abi bo ni.
0: Benny, ba ti sonu.
1: To ba je be lori won dakun e dakun
0: e wo se o
1: e dakun e wo won se o alagba samuel afolabi abi
2: be ni
0: olohun si yanju
1: e
0: fa mi
1: e dakun e wo won se o e dakun 091 36 55 69 52 ina ni number ta fi nda si eto diamond lawa de ko tu mekunu anybody everybody le da si bayi
2: be ni
1: Ko tu mekunu leleyi o ri pe oro yen o ka mi la gan
2: ah mo ga lara yin
1: ah oga tori pe e tin se lomi o to be
2: wallahi
1: ti fi se ba bi ala
2: be ni to po nta
4: koda
1: hello
5: hello
3: e tin pe lo ma da mo ni de o
5: ami o
1: oruko yen ati bi te ti pe
3: oruko mi ni Engineer Ahmad Matthew Okelele
1: Engineer Ahmad
3: I'm not.
2: Hello.
6: E kuro
2: le oruko yin ati bi te tin pe
6: Usain Gold oruko mi
1: Seu
6: Usain Gold
1: Usain Gold se gold toro wa lona pakata una abi ti ta ogunwo
2: won lo na ni
6: pakata na
1: ara
6: mo ni information kan ti mo fe mu wa si diamond
1: e ja wo boya information ti yo se gbugbu aye na ni
6: lori oro office mi ni won je mi lowo ni
1: office yin
6: national bureau
1: owo
6: na po won de nda wa loni da wa lola
1: se ijoba ni nda yin loni da yin lola ni abi
6: awon ti won je bi
1: awon ti won ni national pilot ni se owo osu ni won je yin ni abi e sise fun won oda
6: wa fe mo pe nje mo le gbe wa be yen abi mi le gbe wa
1: be ti so ye ti gbe wa se mo ti mo fi le ti gbe wa mo ti mo fi le ti gbe wa a mo ji e mu won mi won ba ti change re
6: ko si Nigeria gan o ti wa America
1: to ta wa ni o wa wa ni pa ni akata be bayi
6: ba ba pe o da ni lo
1: oda I send the number and the nurse me se ngbo
6: ebi o ma number yin e ba fun mi ma send
1: e sa bi oni di radio mu ata ba pari nisin e gbo ta da ko number
6: se
1: gbo
6: to da bo
1: a le pe awon won yen gan fun ra won
6: okay.
1: Hey. 091 36 55 69 52. Call to Makuno Relay Lati Diamond 88.7 FM to Benley Lori.
2: Benny.
1: Hello.
6: Hello.
1: Yes, sir.
6: God will not let you hurry.
1: As you.
6: Mbarosa. See, I went to a total. You want your castle, Mbaroya. On the matter, the friend.
1: Eh, kwese, asa, awati wan tale, ye nise kose kansu ni. Kose kansu. Ani o se kansu. Eh, wa kwa kwa loko, se ta na duke a wani wan ta.
2: Beni.
6: Kose kansu.
1: Ah, eh, kose.
6: Eh, kose kansu. Eh, ebe de tenke woni. A bia ba no kwa woni.
1: Oda, eh, awala kwa ebi no ta. Ah, eh, eh, awala kwa ebi no ta. Eh,
4: Hello.
1: Hello,
4: how
1: do
4: you
1: believe
4: me? Hello,
1: sir.
4: I'm
1: going to
4: go to the Lord. Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Papa, Allah, go to the Lord.
4: Hey.
1: Oro ile e dakun Olorun okun yen pe se yen ti gugba wu de ti Olorun fun ni ti je na yen e la ke ba wa sanu re
4: amen
1: Olorun ko ba fun ni yen pe se ta wa ra yoku na
4: amen
1: e Olorun ni fun yen pa le re
4: amen
1: e dakun
4: asego asega
2: asemo
4: ah ah omo ni kan tori Olorun ora ke mu se fun oto mo mi loju ni si eh ora gbe ni kan wole si gba ni kan wole
1: Hello.
7: Hello, Tata.
1: Ever your way, or quiet to be that in
7: pain? By me, not the man.
1: I had to swag you.
7: That's more for me by you or other.
1: Along on your joy.
7: That's more as you bound in your salary in 2-1. You came on my talent, you, Sifunya. And now, no,
4: yeah,
7: that's a little long.
4: As you
2: are. I said, come
1: on. Ọrọ won se mo wi
2: bo
1: asi fi gba kan mo so mo ni ke ajo meto to ni wa ni
2: no
1: ajo gbe edele ologun jo gan lagbara Olorun
2: amen no
1: ya ba ndele
2: ya dada
1: thank you very much
2: e se won o
1: the law thank you very much
2: e se won o
1: se ajo wa lati le
2: be ni ajo wa ni oruko temi ni Abdul Fatai Oya to baba kekere Adeta
1: iye da titi ojo mejo e le ma pe sori number yi to ba ni ohun se pelu kootu mekunu o 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: pẹlu re nikan ni o
2: be ni o
4: e ri titi dojo mejo ta mo pade lori ateku se lori court mekununu
2: be ni
4: ojo wa mo lola
2: an bo lola
4: o ba ti da gu meji e pade wa lori eto ta pe ni bebe ara
2: to
4: le diamond a da bebe lu ara nda mo yi wa
2: be ni gani
4: titi dojo mejo ta tu pade lori eto court mekunun today bolude loruko temi nje
2: bye for now kunya kunya sori aso o uya
8: fanda fanda no jura meku bi avan so nipa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
9: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiro
8: eto ere idaraya
10: awon ti ronaldo nisin niye awon ti lionel messi na nbe nbe
8: eto amuludo ti ko lelegbe
10: akiyin o
11: akiyin akiyin anu yin lagbenu
10: bariba
11: lorilede nigeria
8: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm o retimo timo ti ko ni fi sile nigba ko kan

0: Eku dedi asiko yi ni gbogbo aye ka ye te tin gbo mi o. Se dada mo ba yin ode o dabi
1: lira loro
0: ba ba so ni po nteyan ogbodo fi owo oyobo ke mu ohun ti ogbodo jimi ma yan lowo
1: lira loro yi o kore
0: nteyan gbodo sapa labe bo ti wu kori ti ogbodo di meri ma yan lowo ilera ni o ore wa gbogbo koko janjan mo le goke mo le so
1: mo
0: tin lo soke lo sodo ohun to gbodo gbagbe o ni pe ko toju ilera re emi a ma so pe mo je ki aiso gbe o lo le wo san o
1: e je ka dupe lowo ile ti ma
0: ni ilera wa ko ba le dangajia ki gbogbo e ko ba le jora won Olo ma fi le ise yo ma fi jinki wa. Ile ise earth code.
1: O papa se transformer o fi sha
0: ra se. E bere lowo mi. O fi pe kini won gbe dani gan ni pato ni ile ise earth code. Gbogbo e patapata porogodo le lanfani lati gbo. Lenu eni tin se asoju ile ise earth code.
1: Alafia dubu
0: emi o. Ama baba won ni bi oba ni di obinrin ki je ku bonu. Inu mi dun ayo mi kun pe alagba ogbeni sibe sibe won tun darapo mo wa lori eto lasiko yi ogbeni sibe sibe ko dede asiko yi o
2: kilo tu mo kiyin
0: eh you know wa dun ayo wa kun pe atori yi eseun gan
2: ni gbogbo ibi ti e ti n gbo omi lori ikani yi kakiri Nigeria ati gbogbo agbaye o kiyin pe e ku ojo dara dara yi
0: eseun adupe baba n soro nipa ile ise to mu oro ilera lokunkunu ni bada oke gbogi ni le ise earth code ati pe awon ti won ti je anfani ohun ti le ise igbeda ni melu la fe ka ninu iya adipe lede awon gan kan sara gbosu barabande fun le ise earth code baba soro nipa ile ise earth code fun anfani awon to je pe o sese kan sese ma gbon pa ile ise fun igba kokko ki la npe ni earth code gan
2: olotu o ta npe ni earth code awon nkan ta tin se lati sendale aye wa bi a se ntoju ara wa
0: lati gba iwase wa
2: lati gba iwase wa awon ti o romo bi awon ti apa awon ti sonu oju won ti lo awon to ni fibroid awon to ni stroke awon to je pe enu won bi won ba la enu gbo enu amarun
0: kabisi olohun
2: o ni ti igbalode o ni earth code na tun gbe wa lati ma se itoju to peye lai se wipe okan ko ogun je sabi eni ti aye nse as seri the new instrument ti earth code gbe wa seri n ta wa lo lapo sokoto na lo ta
0: n ta wa lo sokoto
2: o wa lapo sokoto awon mi awon la won lo germany won lo china won lo bi won lo so
0: won lo ma nawo bebe le lori eto ilera won
2: ti wa n ta wa lo sokoto wa lapo
0: kabiyesi olodumare
2: won la n pe ni earth code we have an instrument to ma n yo gbogbo awon ora
0: awon gedegede to so mo sinu agbo ara
2: awon kan kan wa ninu ara ti to n ko ba ara
0: e sa wo
2: ha ọkan nínú rẹ ni àwọn mìíràn wọn ní kíni wọn ọ̀rá.
0: Àpọ̀jù ọ̀rá.
2: I am telling you.
0: Lágọ̀ ara máa ṣàkóbá fún mi.
2: A máa dààmú kidney.
0: Kábíyèsí
2: olóògbé. A máa dààmú ẹ̀rí àwọn mìíràn wọn ní kidney wọn ti sọ sẹ́lẹ̀. Àwọn míì ẹsẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ sí wúlí fa wọn ti bàjẹ́ nìyẹn.
0: Olódùmarè.
2: Àwọn ti ìgbàlódé instrument yìí ti ìgbàlódé yìí yóò yọ kúrò láì ní ìdàbàdì kankan.
0: Kò
2: ní nípò ń dààmú tó ń lògùn sáá ẹlòmíì ti sọ ògùn lílò.
0: O ti sọdọ oúnjẹ.
2: O ti sọdọ oúnjẹ.
0: Bí ẹni mu mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni njẹ́ mọ̀ pé àwọn mìíràn bí wọ́n ṣe yajú kalẹ̀ ní olóòtú. Ó dídí oṣù mẹ́fà wọn mo ti rí wọn wọ́n ti wá sọ́fíìsì wa.
0: Ọlọ́run o.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Láì fojú kan orun.
2: In fact, ó ti ń affect wọn psychologically.
0: Bí èsì olódùmarè.
2: And these are some of the things tá à ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ kí n sọ fún yín olóòtú.
0: Ẹnì sọlẹ̀.
2: A ò mọ̀ du jíjẹ yẹn gan ó ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Pàápàá jùlọ tó bá ti jẹ́ awúf.
0: Tó bá fẹ́ dé.
2: Awúf de kí n lì olóòtú.
0: Ọlọ́run o.
2: Sẹ́ẹ̀rì olóòtú ẹni mọ́tò. Gbogbo wa náà ni mọ́tò. A ní fóònù, a ní rédíò. Oṣù mẹ́ta mẹ́ta kò sí bó ti wù kó ṣe tó wà á sáfíìsì mọ́tò ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹlòmíì ti tó ogójì ọdún ẹlòmíì ti tó àádọ́ta ọdún ẹ bèrè ọjọ́ tó ti sáfíìsì ara rẹ̀ jù àfi ìjẹkújẹ sáà.
0: Àfi jíjẹ ìṣá.
2: awon ijaku okay e wo owo mi bo se to yi kenya ja mala to bayi tabi wheat to bayi tabi semo igba melo ni wari akoju bayi lo o mo le yi to ku wa iyen ni ti igba lo de ti a npe ni instrument ti tera ti ti earth code gbe wa yen yo yo kuro ni la ida murara aro wa ji pepe
3: be ni
2: awon nkan kan wa to wa npa okunrin won pa obirin nisin ko ba ojo ori o olotu awon okunrin mi ewo
3: spot prostrate
2: ti won pe ni ipake yen o ti ba ye opolopo je
3: olohun o
2: awon mi fibroid ni lobirin awon mi ori serious infection lo wa papa julo awon obirin wa ni ko romo bi ko re le ise ko le ri se nitori pe we are careless with our health
3: oh your boke la fun
2: mi le ra wa and our health should be paramount and that is why I say here I said when the health is lost everything is gone
3: kabiyesi o
2: abi olotu
3: bi nkan ba ti se to ilera yan
2: won da won da won do
3: yan padan mo ko
2: mi ni iyawo mi ni en business mi ni njo ba ti le pa yo pari o ta fun oni yen eno mi akiyesi ara lo finish e nitori wi pe bi eniyan ba ti en si ogan bi aye ba n si o ye ko le tura re sile mo fe so fun yin pe gbogbo eyan ko laye nse
3: afowo fa lo
2: so yin awon eni eniyan ma se rari alaye nse un
3: kabiyesi o
2: and that is why today mo so fun wa agbara ti bo lowo opopolopo okunrin
3: ki lo fa
2: o to fa ni wi pe ewo won o le soju si
3: okun
2: won o le soju se won
3: nkan ti se joko
2: ni won do wedding ta na millions of naira lori awon omo wa ti won se kilo de to crash okunrin o le sokunrin agbara ti bo lowo re ko si se obirin ti o gba apalopo okunrin gan ba ti ri re ti ati awon eniyan o ti wo 1%
3: bi eni pe won your fuse lo ni
2: to wa ti te ba fi si number isa to ba 100 to ba ni yokuro yo bo si
3: 100
2: that is why we record a lot of death loaning awon elomi won ni won ojima awon elomi o ka dede lo city o da subulule awon elo ewo bi accident ti po lo ni igboro opolopo oriran wiwiri loju won ri
3: kabiyesi olodo
2: and that is why we are saying here we pe ilera loro our health should be paramount ntori pe bi a ba kuro ni bi ta wa ani mo bi aye pe mewa sa
3: kabiyesi o
2: aye ta wa yi aye ka kuro ni bi ta wa ni ka le mo bi to nlo tori eni ti o mo bi ti egbe nti la oluwa re o sare
3: ku
2: o ni head code fi wa si ori lenu gba ti won si ti de yi lorin yi ni kwara se ti wa yi baba eri loja anti re
3: lo lati e fe ka ni ni adupe le le ni
2: to ti so enu nu ti won ti so ese nu adupe lodo olorun pe nipa instrument head code ko ti si ru e ni gbogbo agbaye
3: ilera won ti n bo sipo
2: stand to be corrected gbogbo ilera won ti bo sipo
3: kabiyesi ona
2: won si ni da wo lo bi yo kere won na le jade wa tori pe ko si eni ti o ri nkan ti o ta yi ese ti o ni damo
3: e baba e wa ja wo bayi tori pe akoko ti nko wa ni papa mara lori eto eyin ile ise earthco di se agbekale eto kan olojo meje gbako ni e je ka won ara le mo ijo wa ti ijo wo ni eto yo wa yi gan
2: ese olotu kin to lo sibe we are talking about alternative therapy alternative medicine oni earthco now awon nkan ta se ni yi opolopo body wa ta so yin awa na ni di karawa ka surface e
3: ba ti service ya ri gbogbo ta wa
2: then gbogbo cell ara elomi ti ku immune system elomi o si se mo and that is why today la fi gbe eto yi kale kara a gbe kale wi pe ni ola
3: ola ode yi
2: ati otun la
3: te mo otun la
2: then won pade wa ni office address yi number 135 ajase epo road ni ita alamu opposite yemo filling station ni ilu lorin wanbi
3: ibe ni eto yo ti waye ni ola atotun
2: la ne ni ita alamu opposite yemo filling station ni ilorin wanbi ni ago mesan aro si ago merin irole ni ola ati otun la
3: ora oro na le ti gbohun gbogbo eyin te n gbo wa nle patapata korogodo o ti gbo o gbo bo ba je mi ni wo ni won tete ma so sonu lola atotun la won yoju be baba bawo yan ba wa n bo kini kun mu dani
2: e si olotu seri aye ta wa eni ti o ba paro loku ko si nkan fe ko si nkan fe amo a se ni won ba ki awon eniyan le gbadun re won wa se blood sugar won wo won wo ifunpa won ko wo egberun meji pere ni won san
3: 2000 naira pere
2: be ni sugbon ti won ba fe se ilera to pe yeta o toju won pelu igbalode instrument dan so yi won san wo won san wo kolukalu ku mura wa bi eniyan ba fe ta ba fe toju malaria nisin mo mo pe o kere ju wa lo egberun mewa won san wo e mura ke wa sugbon e koko wa si ayewo na wa to ba ti fe si ayewo to fe se fasting sugar o ni je nwa iya ni kan wa ko o e je ki n so fun yin sa wahala wa nlu loto awon eyan mo opolopo awon eyan ki se dandan pe egba ogun yin e se tojo ile ani nkan to nje ga elomi o need ju pe ka advice
3: o kan ki esi n tin je ni mo lo senu
2: wi pe ohun to ye ko ma je ni yo ile kuro fele
3: sa fele ile
2: kun sa fele yi tori wi pe ba se nso yi opolopo won o ri ona lo nipa ti ileri ara won
3: to oda baba eyin ola ati otunla ni eto yo waye lago mesan si ago merin irole e ba n fi address yen lede lekan si
2: se olotu address yen ni number 135 ajase ipo road ita lamu opposite yamo filling station ilorin awon number meji won yi oni won pe wa
3: e ma pe awon number
2: yen 0800 080 38 38 25 28 08 08 48 48 number 2
3: ikeji
2: 081 081 04 04 78 78 91 91 02 02
3: eja mu yuna lekan si
2: 0810 81 04 04 78 78 91 91 02 02
3: e ma pe awon number mejeji ye fun eyikeyi bere te ba to fe bere nipa eto yi ti o waye lola ati otunla mo gbagbe o anfani yi o ni le ise earthcode ni won gbe wa fun won ki le that emi ti e ko ba le dan gaja fese ni le dan a to pade lojo mi ojo re e ma gbe ninu alafia ati ilera pipe nko ni se wa o awala magbe to da se iko wa nipa lanu wa ati awa ti won yo sha nu fun mori yin na.

0: pasati ẹkọ tó bẹrẹ kẹkọ ni pẹrẹwu opomulero opomulero ile ẹkọ yi fẹju kẹkẹ debi pe ọpọ lo ti rula ọpọ lo si ti ba lo opomulero ohun ti kaluku n ba fira labẹ ọdẹdẹ sọtọọtọ ọṣẹ ati palara rẹ lo gbogbo lawujọ yii tọpọ osi rẹ ni baro rẹ ni barẹ wọn de mọra labẹ lo ba diran to mọ wọn lọwọ po opomulero eyi lo jẹ ki diamond fm o ṣayọ lalẹ aye ja ganboro fun gbogbo ẹni ti kankan kan mọ lori ninu igbeyawo labẹnu nipasẹ eto kankanka opomulero asọrọ ọlọrọ rẹ dafi kọgbọn laago mẹsan gbogbo alẹ ọjọru wednesday lẹ́yìn máa pàdé àwọn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó àti ìlera. Opomulero ẹ fàyílẹ̀ fáwọn atọ́kùn apèdè báyìí tí wọ́n pé lórí dáńtọ́ sáká tí kìí pèdè ìkókó lẹ́nu Bukola Omobori Owó ọmọ bíi àti Babatunde Aziz Ọlọ́yẹwàn. Opomulero aago mẹ́sàn-án alẹ́ ọjọ́rú Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nítorí yóò máa gorí afẹ́fẹ́ fún gbogbo àwọn ìlàkọjá àìlera tàbí àwọn ọ̀rọ̀ tó rújú lórí ọ̀rọ̀ ìdílé. Ẹ máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 08106747573 08106747573 kí tọkọtaya tàpọ́n tó mìíràn tàfẹ́ sọ̀nà gbogbo jẹ́ ká jọ pàdé lórí ètò. Opomulero
1: kọ̀rọ̀ bíi ṣogbo
2: èyí máa ń ogun yìí lápàdà jọta sí ojú olójú àrédè ìyá àpá tẹjọ tẹjọ abíyá.
0: Adá kíni tí à ń bá bọ̀ láti ẹ̀ǹkan náà ni arábìnrin tó jẹ́ pé ọlọ́run kẹ́ wà láàyè tó dáa níbi iṣẹ́ tó sì jẹ́ pé òun ló wà níbi ìgbọ́nu pédà ìwọ ló buwọ́lu kọ́ntrákìtì iṣẹ́ àkànṣe ìwọ ló buwọ́lu kọ́ntrákìtì yìí tí a fi fún ẹni tí a bá sọ pé tó ọba gbé fún làwá gbà fún wọn náà ló sì buwọ́lu. Ọ̀dà ọ̀rọ̀ wa débi pé iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbé jáde iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n fẹ́ gbé jáde yìí iṣẹ́ tí ọkọ rẹ̀ ń ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ni iṣẹ́ tí
2: ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ń ṣe ni
0: gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ni ẹ̀gbọ́n yìí sì rèé onípa tó kó nínú ìrìn àjò ayé àtijọ́ mi èèyàn àti jẹ́ èèyàn àti dépò tó wà yìí onípa tẹ́gbọ́n yìí kó bẹ̀rẹ̀ tó gbogbo sí lọ iléèwé ọ̀sẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n yìí bó tún ṣe dá ààyè tó wà yìí ganan ọ̀sẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n yìí ó tún wá jẹ́ pé ká wá ni pé bẹ́ẹ̀ náà ọkọ yìí náà rèé ọjọ́ ọmọlúàbí ọkọ sí ó ṣe èèyàn sí kìí sọkọ báńkì kìí sọkọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ tó bá ní tíyàwó ọmọ pọ̀ ní ni nínú ìrìn àjò iṣẹ́ yìí wá jáde tó jẹ́ pé ọkọ lè ṣe ẹ̀gbọ́n náà sì lè ṣe ọwá di pé ta ni kóhun ó gbéṣẹ́ yìí fún àwọn méjèèjì ṣọ́kọ òun ni kóhun ó gbéṣẹ́ yìí fún ni àbí kóhun ó gbéṣẹ́ yìí fún ẹ̀gbọ́n òun tóun bá gbéṣẹ́ yìí fún ọkọ òun sọkọ òun ò ní padà dí kì í tí ì rí owó kó ní burúkú owó ìtẹ́kọ́ níyàwó kejì lókè tó wọn fẹ́ tóun bá gbé kinní yìí fún ẹ̀gbọ́n òun jẹ́gbọ́n òun ọ̀padà rántí àwọn pé tó àbúrò mi ló ṣoore yìí jẹ́kẹ́mi náà ó san dáadáa oore yìí fún padà ṣé tó bá tiẹ̀ wá gbé kinní yìí fún ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tẹ ọkọ bá gbọ́ pé iṣẹ́ tó tó báyìí lọ jáde tó
2: sì
0: gbé fẹ́gbọ́n rẹ̀ tó lè gbé fún ṣé nulé ò ní dàrú ṣé nulé tó ò sì lè tiẹ̀ gbé fún mi kó o tiẹ̀ fẹ́ lè sanjọ́ ìrìn àjò tí mo ti bọ́ ọrìn nínú ìrìn àjò ayé àtìpá tí mo ti bọ́ ọkọ́ ojú wo lẹ̀gbọ́n yìí náà máa fi wò ó láàfi ń béèrè arábìnrin wa pé ká dákun ká làwọn lọ́yẹ̀ o àárín wo ni kóhun ó gbégbà odó wo ni kóhun ó dọ̀rùn lásì bó la ti tọ̀ tí fi bu ni lọ́wọ́ náà la ṣe ni pé ẹ̀yìn ọlọ́gbọ́n onímọ̀ olóye
2: tá a lọ ṣe kì í kẹ́
0: bá wa la ọmọbìnrin yìí mọ̀ràn
2: pé
0: báyìí ni kó o ti tọ̀ báyìí ni kó o ti rìn tó o fi níṣẹ́ lọ́hùn tó o sì ní iṣẹ́ èèyàn 0916159100
2: ṣùgbọ́n ká má gbàgbé pé èèyàn kan ló lè gbé fún náà àwọn méjèèjì
0: ẹ̀lú ẹ̀ kalẹ̀ pásítọ̀ Fátúndé Gbẹ̀ngà látọwọ́ ní ẹ̀dẹ́
2: ẹ̀jẹ̀ blẹ́ńjẹ̀
0: ẹ̀ní wálẹ̀ láìláì
2: ní ọgbà kú ẹ̀
3: ìyá àbíyẹ ni gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀
2: ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀
3: mo kí rẹ́tọ̀ o
2: ẹ̀ṣẹ̀ ṣeun
3: lorúkọ jésù a máa ti ń ṣe o
2: àmì iná
3: àdára fún yín o
2: àmì àmì
3: ẹ̀ máa rà ánú gbà
2: o àmì o
3: ẹ̀ amọ̀dọ̀ wa ní jóná o
2: àmì iná
3: jésù olúwa wa
2: àmì àmì àmì lorúkọ jésù
3: ọlọ́yẹ
0: kábíyèsí
3: ẹ má jẹ kọ ọmọ bíi gbọ o
0: tọ
3: ọjọ wednesday tó ń bọ
0: bẹẹni njọ léyà ni
3: ọkọ lè lọdún sábẹ dúwé o
2: mo ti ẹ títí mo ti ti ẹ owó elépo bọ tí gbogbo àwọn aṣinilọ́nà mi ní gbúrò wọn lálẹ mo ti ti owó elépo ti wà nú etí mi
3: ọlọyẹ
2: ọlọyẹ nìkan ló ń gbọ mi gbọ tẹ n sọ
3: gbogbo ọmọ nàìjíríà máa fún ọmọ bíi ní kwéri
2: sọ̀rọ̀ yìí ni àbí mi ọlọ́yẹ
0: ẹjọ́ ti ẹ̀kọ́kọ́ dọjọ́
2: yìí sọ pé ti
0: plan
2: gbogbo yìí ti plan lẹ́yìn mi it is well ó ti yé mi
0: ẹ bá sọ wá sí ẹ
3: ẹwọ pé 5-1 sí wàálẹ̀ ẹ ti lórí ẹ
2: 5-1 counting
4: o ti da
2: Olaye gan si lo tu e meji ninu odun yi Olaye ti lo le meji temi nikan ni
0: e se o
3: e se bi oro se ri se ba gbo oro sunukun
0: oju sunukun la fi wo
3: oju sunukun la fi wo de ru gangan ni ibi to ti ko waju selu mi to keyin selu mi se ri pa pe mi ti dile mi de duro
0: ben
3: ni mo Christi ni o se ge ti mi oko mi ni agbe fun o
0: kini di
3: a se pa bibeli so pe ohun ko teni keni ba ti sopo keni keni ko ma ti ya won
2: ti olorun ba ti sopo
3: a sori je olorun ba ti sopo keni keni ko ma ti ya won bibeli so pe nitori die yi ni eh oko lo je ki ya ti ba ti le a lo fara mo aya e wa di okan
0: se
3: di ti ba ti lo gbe fun egbon mi mo ti dale gbe yawo ya ni pe emi ati oko mi a ki se okan niyan sugbon to ba ti je pe bi ti igbe yawo yen o duro te pe oko mi jo lojukun mu Tako towo ba de a fe yawo le mi egbon mi ni ma gbe fun o
0: le sento le se ru e na inu ni ka wa okan ni giran ko
2: inu ba se si bi igba ni
3: o da pe oloye get nkan ti mo so
0: agboye oro yi baba
3: so ibi to ba ti ko to nka luku ni
0: oda
3: ti temi ni mo so yen
0: o ti ye
3: ibi ni tigu ya mi ba
0: o ti ye
3: okan mi ni ma gbe fun bo bi to ba se to ko mi ti jo lojukun mu se pe egbon mi de wa nle
0: so
3: egbon mi ni ma gbe fun o
0: oda adupe ese
2: o pada sin lala o ti ye mi
0: adupe ese
2: o ye ni ya dedayo temi tope lori facebook won ni eni ko gbe fun egbon e nitori pe oko gbogbo aye ni oko re
0: aha
2: some oko yen ni
0: aha oko gbogbo aye loko ile to ba mo la
2: eru sin ba eru sin ba mi
0: alabi
2: alabi ribe mu yi wa won na kitchen for loye ati queen bi fe oluwa ayorin de won ni omo bi e ma fi mr oloye nikan eye iwo nu olohun oloye na se otan oloteni abi bola olumi ti olumayo won ni omo bi an oloye kweto ibere ale o lagbara o if the husband is a trustworthy person and the person you can talk to and that will deliver egbe fun oko ki o pe egbon iyawo si ise ko de se egbon iyawo dada if payment comes Olamide Idowu awon kiwa ni ori eto e se goni bakan na ni kola Olajide won ni I will support that woman should give the job to his brother to her brother for the reason well known to me
0: okay
2: Ola Teju Bashon won ni woye temi oko ni ma ni ko gbe se na fun
0: okay
2: Evangelist Abe Faloye won ni oko re lo ye ko gbe fun
0: okay
2: Sunday Salami awon na kiwa ni ori etun ti won ni Ayodeji Oluwa Kemi Debura won ni egbon ni ma gbe fun ta lo loko oko gbogbo aye ni Olawale Atoyebi won kiwa Olufade Elizabeth Abiodun awon na kiwa ni ori eto ife Oluwa Yorinde won ni oko ni o ye ko gbe fun 100% else egbon e le ma san owo school o le ma san owo school awon omo wa Ebola tu wa baya aja Adebisi Adebayo won kiwa ni ori eto won ni enje ki o gbe ise yen fun oko re bakan na ni Clement Okewole won ni she should give it to her husband if they trust each other because she will enjoy it more than elomi to ba gbe fun oye laran bi Jacob awon na kiwa ni ori eto e se gan ni jegede taiwo won kiwa won ni oko re lo ye ko gbe fun nitori obirin yo fi le baba re sile darapo mo oko re nitori na oko re ni ko gbe fun
0: oda
2: e se
0: oda ele kale
2: o ti doju e lale
0: e mo se mu opo mu lero ri lero
3: e se o
2: e se o pastor
0: abuko e se o
2: e se o baba
3: Olola le ansola le ye pastor Fatunde Sol ati baba kan to kokko ti soro ologbon lawon meji so
0: okay
3: e je ke so ti se ri nipa oko ta la npe ni oko gege bi bibeli ti so o ni oko ni eni ti baba ati iya mo kan kan da ori e
0: okay
3: o so ori re to pe ni suloka oko ni ye eni ti o so da ori o so eni ba so da ori o wo ti e lati gbe ise fun tori pe ki opo won ba fi baba ti ya sile to wa clip owo yawo tawon kan di okan o tun to gbudo separate won embedded mo ma so kini kan ti olorun o ba sanu jesu lori igi agbele bo tori oro re lo kuku araye o ti olorun so ni je ko teni to le tapa soro olorun laye ti o ni je gba si olorun ba dari bi jesu lori ja ile bu to nkan ni so o de ti ni lo ku e ti araye ma tapa soro olorun so to ba ti san dowry ko gbe fun oko so ti o ba wa san dowry o lo ma decide ti to fe gbe fun lawon mejeji
2: order dowry leyin tun wo pastor zion e tun gbe mi debe lapa be yen o ti ye mi baba dowry
4: o 9161591
2: e kale
3: lo e
4: e seun chief
3: ko ba wo 55 won ka ku mi ko ti bible eh ayin won lo ba ti sopo
4: inu bi boni inu boni yen wa
5: 955
3: 55
4: ibo
3: ibo ni ye toletro na mi so papo
4: toletro
3: be ni kojo ba kirin la tan ba pa toletro
4: I do that one
2: ko de siran nu e it's not even funny
3: atijo ni an ti fi se ni ki an fi so papo ni an fi amure ki an fi so papo ugbo toletro na fi so papo be
4: to
3: egbe mi ni ma gbe ko ara ma toju won obi were
2: obi yen sha lo je baba oniye logun sawon obi wa ma mo pe yin le gbe se fe gbon yin sawon obi ma mo wa kan ni egbon nikan lo ntoju awon eyin o toju won
3: ma je kan mo pe mi lo gbe ko
2: baba ni ye
4: ino 55
2: ino 55 verse bible verse ni iwo nu olorun nu
4: abi verse bible na
2: verse bible
4: elo eka le
2: boni ye verse bible 55
4: elo eka le o e mo kale lero o ise mu pomile lori
6: ma mi opo yemi lati re ni o
4: e seun mo mi opo yemi
6: to ba je emi ni obirin ye egbon mi ni ma gbe fun
4: kini di
6: tori di ni pe ti oko ba ba towo oko ba ba owo oni roju yawo manu le abi yawo ni roju e manu le o ma lo ma ku awon obirin lori si yo ma ko ko ti wa ma gbagbe orisun e pe yawo lo se laanu because ti ba gbe festival mi ma le pase afani ti wa lara egbon ju oko lo to wo lo ba je pe mi ni o egbon mi ni ma gbe teyen
4: to olorun be oda elo e kale
6: elo e kale o
4: e se mu kale
6: yes kei emi gege bi enikan e ma e ta gbagbe pe egbon ni family ti e
4: ben
2: oruko yin mommy
4: ah what's the name of your
6: come
4: oda
6: eni ola ti
2: ko oruko voice yen
6: so egbon ni family ti e awo bi ni de buru e iya bi o le ma lo sodo egbon mi pe mo fe ma gbowo nje awon mommy mo fe ma se la so mo fe ma je fe ma mi and ti on de to gbe fun oko to fe gbe fun owo oko to fe gbe fun
4: okay
6: o ko ti ba se ma buru titi ta ba si jo gbe oko ti yawo ka mo wa ra wa wa ti mo oko e o wa so for body o
4: gbe
6: ko le gbowo ko le gbe se yen fun
4: okay
6: emi o gege bi ebi kan o to ba je ko temi ni oko temi ni ma gbe fun
4: oda
6: oko mo ko to se pe o fe ma fe yawo fe se kiri ko at least a ti be atemi at awon mo a ti ba wa debi kan so debi se ri ni yen
4: oda bi ti n wa lotun be ni
2: n wa lo si bawo kan ti so
4: poko ni o ka
2: gbe eto ale la mo pe ni ilu gangan bo se koju senikan eyin lo ko selon oda ibi to ko simi atoloye bi mo se won loye ototo ni mo mo koko le di same lale
4: a bo fe di same
2: to da pada di same ko
4: olo lo ni ori be
3: hello
4: e ka le o ko mu le ori o
2: yes sir
3: Opomulele
2: to. Eto lopomulero.
3: Oruko mi ni Ambassador Agba.
4: Ese
2: wa bonke. Lati oke bonke. Mi o gbo ku e.
3: Ah, omi bi.
2: Olorun se.
3: Mi ni gbo ku e.
2: Ami o ateyin na.
3: Walada la eyan ni.
4: Ese
3: ba. Ni gbo ku e yin na la gbo
4: Olorun. Ami.
3: Se ri o ide mu ala le
4: yi. Eba.
3: E ru gaga ni
4: to
3: e to ba ko ni se ni ko le ke se lo mi
4: beni
3: seri eyi to obirin to so ta ni sin
4: eyin o
3: obirin to so ta ni sin obirin oro gidi lo so seri okunrin lo ya opo ile ko gbe fun
4: kini di te ngi so be
3: to lo je salem ba gbe kiseni ba ni opo ile ran lo
4: okay
3: ama to ba ye gbe muslim ra be ran lo maka o le ran lo
4: okay
7: ama egban yo ti ogo family re tan ko to di pe ni o ran a wi do ba mu awa aburo re to ba ma do ba ran won lo se gbe po si de se wa laye to ko se de wa laye to eyan wa mo iwo olugalu po to to
8: de be ni
7: be ni ama ko se da to wa laye wo enikan to so pe ben eyan le to ba de se to le so o
8: wallahi wallahi
9: amen amen
7: yo ka so so oko ile ko gbe fun o to ba ni se diamond fm ko ki le mo lo
9: amen amen amen e so ambassador
8: mo di o
9: baba o
7: ni gba ku e
9: amen baba mi e seun baba mi
8: e seun
7: ni gba ku e
9: amen e seun sir yes sir
8: mo di oro kan mo ninu oro ti won so yi wallahi ta lai eyan fun ara e o le so wa to n lewu o di gba to ba to lowo eyan o di gba to
9: ba ti ni iwo ni wa iwo ni wa le yan wu
8: beyan ba wa lowo tan ni o won sese mo wu wa to
9: se wa lo fa somo bi re
8: se mo gan listen ti mo n se yi sa o
9: somo bi na lo wa ga pa lai lo su so da lo fa di ki lo si o
8: se yo ba lowo iwo ni wa ni omo wu je ko lowo ogba o wa ni pe ah owo lo soda be owo ko lo soda be o iwa re lo sese hu owo a ma amplify iwa ti nbe ninu
9: eyin mo gbe sita
8: ni gbe ta ti o ba wa ti isowo iwa yi o ni han yo da bi eyan jeje bi omo lu abi eyan je ki toro ko bo owo re ironu okunrin to ba si ti
9: lowo lo be ni iseri eyan
8: be ni
9: bo ba se nwo eni o le wo pe eni o fine je ko wo do wo e wa se wa wo pe so fine abi o fine be na ni iwa
8: be ni iwa tori e teyan ba wa laye to ba je pe ninu rin ajo aye bo ba ti wa di pe o lowo lowo ewo yi ni o wa amplify ti nbe nu e bo yo fine yo jade wa daada ni nbe lowo e yo jade iwa ti o da ni nbe lowo e
9: yo jade
8: owo lo soda be owo ko lo soda be o
9: iwa to e
8: tele nbe nu e tele
9: oraye jade wisdom wisdom wisdom
8: owo lowo yo ma ronu ah o ye ka wo mo kan si ta mo fi se side us okay to be na ba lowo daaye kan yo mo pe kini wulu o gan owo ti wa n le ki mo wule ninu
9: ki mo ni doko fun
8: so ti
9: lo lo school awon mo ma san kan mi
8: ona mejeji ko lo won mo da wa laamu ani nti nbe ninu eyan owo ni amplify ko lo nji a lowo ko lo mo si gba
9: lo wa ami o ami o ami
8: elu e kale
9: ami
7: elu e kale o
8: e se mo fun lero re
7: oruko mi ni abraja kadun la ko so
9: e seun baba
7: to ba je emi ni
8: eba
7: oko oko lo e ko pe se ekun
8: kini di
7: idi ni wipe ni oko ni toju ile o le kupri lo si odo egan re wipe ni o ni di nkan bayi
8: o ba lo lemeji gan o para tilekun legeta
7: ko ni buru fun baba mi
8: amen
7: nitori pe oko o si bo se lewu koko o stage to
8: eba
7: oko yi ma ronu wipe ni yawo onu ku ni te to si ri owo ni
8: bibe bene bene
7: a so wo sku awon mo o le so fun oko gan yi pe ni mo ni te si nkan bayi oko oko yi si fun but o ba lo be egan re ni pe ni ah mo ni di gan mo ni di gan oko le o le ni lori ise egan o ruwo nbe
9: ṣugbọn oko oko ni so pe o ruwo nbe
7: oko opo so pe o ruwo nbe
9: o ti ye mi
7: bi ti won ba ri to ba ri nbe lere o wa di awa ta mo do na
9: ni o ti ye mi
7: ṣugbọn egan egan ni yawo o lo mo ko da yawo egan gele mo so mu pe so fa ati kemi o agbo ri won bi lo la
8: owo fa ti kemi
9: kan fi di mo le
8: won o ko joko le won
9: ki na won aka gan o
8: so security ni gate tant kemi ba to para abi so pa si le
9: ilode olateju ba sorin won ni owo lo ma nje ki yan o mo iwa re gagagan adewale johnson ajidan won ni pe awon ma so pe ko gbe ise yen fun oko e oladumoye esther titi lai won ni let the wife carry it to her husband though
8: okay
9: but on one condition if the husband is good to her and family okay
8: oda
9: lere ajayi awon ki wa lori eto ni
8: oda elo e kale o
7: e kale o
8: e se wo pomle lori
7: ẹkún ṣe
9: ẹ ṣeun
7: iṣẹ yẹn ni dojukọ orúkọ ni doju ìjà kọyìn
9: àmì o jésù
7: ṣe rí ètò tó gbé wá síta ètò tó mú ọpọlọ wá ni
8: tó àlùbẹ
7: tó bá gbé fẹ gbọn ẹ oko yìí jẹ ti bàbá àtọmọ kó má làálà
8: òdodo ni òdodo ni
7: bọ tó bá gbé fọkọ ẹ tó wú dọwọ ọkọ tán pọkọ bá tiẹ wá kọjú kejì sí ìyàwó àwọn ọmọ tó bí fún kọ se nkan ti mo n sọ yin bọ
8: agbọn yi
7: o si ma gbe fẹ gbọn ẹ to o nkan to gbe fẹ gbọn iyawo ẹgbọn a ma wo pe yẹ sọ ọkọ mi ni ọkọ mi ni ko ni papa buru lo gbe fun family ẹgbọn iyawo atawọn ọmọ wọn ti believe pe baba wọn ni
8: bẹẹni
10: egbon to de gbe fun oko titi egan le ma ara re kakiri boboko o ba ti wa ni fe iyawo mo o si bo ti wu ori a si ni fe awon mo
8: be
10: to ba tin kun loke a ma san sisale bi o ba ti san lori iyawo a san lori awon mo
8: a san lori awon mo
10: so labe bo ti wu kori gbogbo ola yen ko ni le jade sita
8: oda
10: ise oni se yawo ise oni so ko to ba ti wa se yawo awon ma jere e beyan ba ti wa fe yawo mo ko sa ni ko bo si bu ko ma fe omo
8: yo fe omo dada
10: so bo si je niyan
8: ese omo bo ti lo ese omo na si ni oju oni teyin na elo e kale o
10: ese
2: omo e kale o
8: e ti wole lero ese omo ki la gbo ko yin
11: ayo ba mi lo so lati lesa
8: ese omo la gbo ba mi
11: ah imoran ti ma fun yawo ye ni pe ko gbe fun oko e
8: ko gbe fun oko re
11: fun idi akoko oko o lo toju ile
8: okay
11: ikeji oko lo sanwo ile awo awon omo to ba je mi loko ti ba mo pe ise wa to gbe fun egbe ti o gbe fun mi ojo e lowo je ma dopin
8: ah
11: ojo e ma de ni be ni ma ni owo je a dopin
8: to
11: ma de so pe e gbogbo full responsibility le ke be lo ma se fun
8: ha
11: ojo
2: ti egbon tun ma ba yin toju awon omo yin
8: ngba ti o ba ti gbe contract fun oko
11: ngba ti o ngba ti se wa ti ma fi toju ile to ti gbe fun egbon so kegbon lo ma toju ile so nkan ti olorun ba ti soko responsibility nkan to ye ko se ni pe egbon ti won ba ti ni return to ti gain ninu gain won na ti ma
8: hello eyi network ni latodo yin ni kisi latodo wa o
2: eyi sodo wa o
8: awon clear tan ni pe to ba fi le gbe kinun fun oko fun egbon re latodo temi o koso wo nje mo o latodo temi ko si nkan kan mo yo mo lo do egbon re lo gba ibi e lo ko investment si lo mo gba investment lati be
2: eni olade sire won ni I will give the contract to my husband cause my brother gets his own family
8: okay
2: I know the husband I have he will surely take care of me and the kids no matter how bad husband will take care of his children but brother's wife can say I'm disturbing her husband
8: ah omo won disturb husband you your father she gidi
2: o tun gbe mi debe
8: what are wo get na if that woman come here don't ba open door fun
2: o ti se lepo don't do her house don't do her house
8: eni e ka le
2: like jale ti e bore ni
8: e mo ka le lero eni e ka le o ah network yi
2: e ka le o
8: ara yin
12: pe ti lo so lati airport
8: ehn ah
2: oh yeah
12: to ba je pe mi ni iyawo yen ni
8: e ba
12: ma do contract yen for ko ni o
8: kini di kilo de
12: nitori wi pe awon to pe family egbon mi na ni family ti
8: okay
12: so
8: maya
12: do contract
8: e
12: for
8: okoni order
2: esun
8: fun
2: da
8: si e lo e kale ale
13: aye ni na mo so
8: pe esun ye ta
2: iya meta
8: esun iya meta
13: ta ba ne pastor
8: ben
13: keri oloju bo ne kaliku se fera won
8: ben esun
13: ti a to du abe wa toko ti ja u ba de fi ara won
8: eh o
13: ti nkan to do won pe boya mi le gbe fun yo le fe yawo mi lo le si gba o
8: okay
13: I kan be lara mi ni nkan to je pe die lo fi pera won. Nigba ti o iyawo omo temi to ma travel won ko wa eyan kan. O ma won ati se wedding da e. O de mu oko. Won wa bere igbe wedding
8: bi to mo.
13: Papa pala si wedding.
8: Ki
13: ma to ko alo. Se ba ti wa laarin oko ato yo da mi yo se gbe tori ton ta e ni to ba je ko ni ojo na mi lo nje tan won so ko lo ife gan ma tan
8: ko ke so nje nikan ni o tan
13: papa
2: di yawo
13: papa gbe pale
2: la
13: wa
2: ju ipa yen
8: so wallahi oloju arede ojo loju eja
2: iya e ta ti salaye dele o ti ja yin tan kale kale
8: Odo, oh, go. I will be. Odo, do I let you go? I don't know.

0: bia.
1: Ah, to. E ka mo kala sori eto yin eto wa ni opo mu lero.
0: Do mi mi mi mi.
1: Kan Diamond FM. Atun ti bale bagi, atun ti de. Oda be gege bi nta mbabo lori eto lale yi na ni arabe yin seje ndara po abe ti e wole laarin meji. E wa mo nta mbabo. Arabe ni tolo ni ko wa ni gbonu ati gbe si akanse jade lati le ise ijoba. To si je pe ise akande ti won fe gbe jade yi, ise ti oko re yan laayo tin se ni. Ise ti egbon re to yan laayo tin se ni. Egbon yi o wa ninu awon toran lowo ninu rin ajo aye debi to de loni koda debi ise to se loni egbon e wa lara awon to je pe won fa nirin ajo debe koda pe oko to su ni ile na ise yi gan na loko yan laayo tin se ise yi si jade ki ti ri owo corporate ti o je pe yo ya le yo fa le ya lohun ti o tara be jade awa n beere
0: owo to eyan fin je eyan
1: ohun ni ko hun o gbe fun ni abi ko hun o gbe fun egbo ohun ise kan na la awon mejeji nse owo yi ti se yi ba jade owo ti won ri nbe ni ere ti won o to la eyan pe keyan leyan la olohun ke eyan o to be o to farati eh awon eyan ti wa n gba bi en gbagbo ti lataro pe se oko ni ko fun ni se egbon ni ko fun ni awon kan loko ni ko fun koda awon kan pe to ba je pe mi o egbon mi le mi o fun tojobin won jade won legba awon la won o fun tojobin na jade won loko awon la won o fun ah o wa di lu gangan gba to koju se nikan
0: eyin loko selo mi
1: lara teje run lara ti wa na rector oro debe o ti kan tani ko mo benin yo gbe fun gege bi imoran ta ba ni ka pa gba lagba ka pe mo ka gba moran
2: ni wo yen temi
1: e ba
2: to ba ye pe mi ni obirin ye ma gbe ise yen fun oko mi
1: o kini di
2: nitori pe idi e po ṣugbọn ma saye so die nu
1: ni die
2: oko
1: die to nu ko ni kan
2: egbon ni bukata ti e to ndoju ko to
1: okay okay
2: oko mi na ni bukata ti e
1: okay
2: ṣugbọn ti mo ba gbe ise yen fun egbon mi probability mi pe ma ri le gbe pe oko a gbe bukata mi nu le zero ni o
1: okay
2: to ti oko ba pada gbo wi pe egbon ni mo gbe ise yen fun o se se ki wa ara aso
1: yeso
2: ikeji ni wi pe ti oko mi ba gba ise yi

0: on to shakala mabo to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awo koko mori eyin ibi aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu
1: ah
0: opo munlero
1: ah
0: opo munlero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo munlero on ti kaluku n ba finra labe odede so totan ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po
1: ah
0: opo munlero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opo munlero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera
1: ah
0: opo munlero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo munlero aago mesan ale ojoru wednesday lo sose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya ta pato mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo

0: omo bi
1: eo
0: kini kan lo ninu gboro aye ni isin
1: okay
0: boya ti lo tojo meta boya won se se bere o se se bere si ni lu sa wa lowo ni
1: okay
0: ni pe ibalopo laarin oko ati iyawo ki won ma wa record we
1: hey
0: small time what about social media one ni kini kan leak
1: emi si ni awon cases awon cases bi marun lo wa won aju temi lai
0: ti o ti leak
1: lori oro recording
0: to ti leak
1: mo ni oko to ma so fun iyawo e pe fantasy gangan ni pe ta ba tin record ara wa to ba tin le inu o ma n du pa won gbe phone si be
0: ta won record ara won
1: oni fantasy to gangan niyan pe bo ma se wo phone yen front camera to ri bo n se shake ni yen gangan o lo lo ma n je ka ara won ko hey oh my own way shall I see my own
0: omo bi n bule wa baye ni ayi to yo lo
1: ewo wa n temi
0: iti mo fe ka so lale
1: ewo wa temi
0: ori ibo la wa bade bayi to je pe awon eyan wa n derive pleasure
1: ninu pe ka ma record
0: pleasure ninu ka ma record ara wa pa lajosepo laarin oko ati yawo
1: sa mo n pada wo gan ni
0: e kile ro ti kini nkan ti ero to wa lokan won
1: ba ani mo so fun pe eni to so fun emi ni pe fantasy lo ma nje fun ohun pe to n ba tin wo ba won se njon toto melo to yen o no ma nje kinu ohun dun o ma nje ki urge koko ni urge for sex yen dada pe bo to ba ti wo pe ko kin dun mo pe tori ohun ma tan gbogbo na nu leti gbogbo o mo le kedere to wa gbe camera si tawon wa mo gbogbo e pe
0: atoko ati yawo